XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bonsai. Bonsai. Bonsai. Bonsai.
1: 11 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 8 sa buntag. Oras atod ka nato sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Oil. Atong proteksyonan ang atong lawas, ilabi na dunatay gipamati, no? Samaan ng sakit atong likod. Natay panuhot mga katropa, magpahilo ta, wag itay laing haplas nga gamiton. Santon Plus Herbal Oil. Makatabang usab kini mga katropa, magabi mang haplas ta ini kay panahon karon murag uwan-uwan na. Gabi giuwan ta diri San Frans. Musiaw na pong lamok mga katropa, makalikay ni sa paak sa lamok ang kini atong Santon Plus Herbal Oil. Siyempre, nindot yun po kayo nga hiluton bitaw at itong likod o niya or masahion, manghaplas mga katropa gamit ni ini. Nindot ni alang sa pag-relax, niya manalipod sa katugnaw, o siyempre, atiman sa tibuok pamilya. Santon Plus Herbal Oil, ay mokalimot mga katropa, mapalit na sa mga parmasya sa inyong lugar, nana sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Padayintas sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang bullseye. Ato sa ning taga-pagtagan ng inyong mga pahabol ng mga kuminto dere. Ingon pa ni Larry Tixon Mangadlaw. Mayong buntag katropang Limuel. O kung sundugon kani ato, nga wala na'y eleksyon. Maparehagyan sa panahon sa iyang amahan.

0: Okay, malagi na yung nagkatropang lari nga. Like father, like son.
1: Ayaw!
0: Inoon, inyong haman ng bigibutaran.
2: Bullseye!
0: Wala kayo problema na, no? Kaya di man ako, naman ko nagbutaran. Si Lini Robredo, man ako ibutaran sa una. May tao. Napadri si Ginaline Arcio Amaro. Kumusta ka diya, madam? Kay Tristan Yatagulay. Ah, may buntag pod. Salamat kaya sa inyong pagsubaybay sa atong pagpanag-uban.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tabok tama katropa sa atong ikaduhang hisgutanan. Kay kini, balik-balik na niya problema.
2: Bullseye!
0: Pero hangtod karon mga katropa, wa paghihapon ni matagaag solusyon. No? Kini nagkagrabing problema ba sa atong kadalanan karon?
2: Bullseye!
0: Kini nagkadaghan mga katropa nga binuhing iro, no? Mga binuhian man yun eh, kay naglaroy-laroy man diha sa atong National Highway diha sa Dublin, unya mo kalit og tabok. Moni ang usa sa problema nga di na gyud ikalimot nga ilabi na tong mga biyahedor diha, ilabi na sa mga nakasinggol motor.
2: Bullseye!
0: Bisan asang barangay. Dili lang kay Hubang, dili lang kay Pisaan, Patinay, Salbasyon. Lapos na dito mga katropa. I don't know, appeal po siguro sa Trinto, Bunawan mga katropa. Kay halos mantanan, kadaagi na to, na idaghang iro mga katropa, naglatagaw diha sa Dublin sa daan.
2: Bullseye!
0: National Highway, dili lang sa National Highway. Bisan pa gani sa mga barangay road. Mga barangay road, daghanay na nga, pangos mga katropa, daghanay na nga balian. Gumikan ining mga iro nga kalit lang mulabang.
2: Bullseye!
0: Kahapon bitaw, travel ko pa do Bayugan. Dirito dapit sa kuno kanang diha sa crossing Damilag. Oh, na St. Peter diha nga.
1: Ayaw!
2: Bullseye!
0: Na base diha sa Highway Patrol. Base ba na or ilahang payag-payag nga kuha na iro diha mga katropa nga daghan kayo. Mga dagko ra maglawas, di ko makaingon nga way mga tag-iya. Kay mga dagko maglawas.
2: Bullseye!
0: Hinsog man kaayo. So naagyo'y tag-iya mga katropang nag-atiman. Pero, gibuhian.
2: Bullseye!
0: Pag-agin ako gahapon, may gani kinakabantay ko nga mutabukay siya. Kay naaday siya ay kauban pong mga iro sa atbang sa highway. So muna i-call ba nga ikaw nga biyahidor.
2: Bullseye!
0: Grabe ni mong amping-amping para di ka makabangga og tao, di ka makabangga og isig kasakyanan. Pero ang mukalit ni mong magbagaan mga katropa ang kining iro.
2: Bullseye!
0: Nga kalit mulabang. Daghanay na disgrasya ini nang pangos nang angol ug ang uban mga katropa walay swerte kay namatay.
2: Bullseye!
0: Makaingon ta ba nga unsa man ni nanay kamanduan pero wa gihapon. Daghanay insidente nga nang disgrasya gumikan sa iro.
2: Bullseye!
0: Gani ang atong gobernador Santiago Cani Jr. Doon na nay mando ni mga katrupa ni atong buwan sa Marso. Kadumdum mo atong naay na disgrasya nga mga estudyante sa Agusan National High School. Na disgrasya diha sa may Purok Uno Barangay Patinay.
2: Bullseye!
0: Na disgrasya kay ang ilang gisakyan nga bao-bao nakaligis og iro.
2: Bullseye!
0: Perting looya kay sa mga bata kay na nga samdan ng ospital.
2: Bullseye!
0: Gikan ni adto mga katrupa, nagmando na nga atong gobernador, may buntag sa atong gobernador, pero kinayang mando, madumduman na to. Kay nagmando naman ni nga gi-address pa kini sa atong buutan nga director sa PNP sa Agusan del Sur.
2: Bullseye.
0: Agusan del Sur Police Provincial Office may buntag atong director nga si Police Colonel Yaya Bustamante Yusuf. Ang iyang ingon, ako na yung basahon kay nakasib man guning kamanduan sa itong gobernador. Ang ingon sa itong gobernador, please intensify the operation hikot tangkal sa iro. May ingon tag intensify takusgan.
2: Bullseye.
0: Money ang pamalihog sa atong gobernador. Atensyon, ADS-PPO Police Colonel Yaya Yusuf. Please intensify the operation hikot or tangkal sa iro. Pakusgan ang operasyon sa paghikot o pagtangkal sa iro. Meaning, doon na siya direktiba sa atong ADS-PPO, ADS-PPO, atong PNP Provincial Office.
2: Bullseye.
0: Na pakusgan ang pag murag sila gyud gimanduan ini nga mangunay. Oh, please intensify the operation.
2: Bullseye.
0: Niling silang tanan, dili lang atong provincial director ini ang gimanduan, syempre ang tanang PNP units, municipal PNP nga maoy manguna sa paghikot, pagtangkal ining mga iro.
2: Bullseye.
0: Gani napaisumpay ining kamanduan sa itong gobernador, may akong i-remind kay kada adlaw naman good makakita ta labi na sa panahon sa buntag kay mauni nindot kayong ting duwa-duwa ining mga iro diha sa itong national highway. Okay ra magud abag duwa-duwa sila diha kada abag bakuyawan ka nga mukalit rag tabok.
2: Bullseye.
0: O niyag masipyat kang mga katrupa ay labi na sa mga nakasinggol motor, musimplang ka diha. Aw, swerte ka kung mabuhi ka.
2: Bullseye.
0: Swerte na mangunaghan ang mga katrupa ang nadisgrasya ining gumikan sa iro. Ang uban na po sa social media.
2: Bullseye.
0: Pero abi ninyo, mas daghan ang mga disgrasya gumikan sa iro nga gihilom na lang.
2: Bullseye.
0: Wa na lang gipost sa social media. Agusan del Sur, kaya Agusan del Sur man atong jurisdiction, mo na Agusan del Sur ang atong isgutan, kaya dito sa Surigao Sur, lahi po itong problema ni dito, naghihapoy problema sa iro. Mo nang kita, kinaman ta sa Agusan del Sur, mo nang atong mga otoridad, especially sa atong PNP, kaya mo man iang gipanawagan, gihatagag atensyon sa atong gobernador, mo na mangumusta ta kung kumusta na.
2: Bullseye.
0: Imagine ha, uy, alas 8:20 na maday katrupang harbi, ha? Murag lami naman tayo istorya. Anyway, ato ning banatan unya, ha? Human sa atong pagbalik, standby.
2: Bullseye.
0: Alas 8:25 na, commercial break una tama katrupa.

0: FM.
1: A cup.
2: Ay.
1: Para sa mong birthday cup.
2: Eh, November to.
1: Usang tuig ka, Cup?
2: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
1: Galaw, go! Bungot sa ito'y...
2: Exciting?
3: Exciting!
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawahang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Hindi ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: Inside.
1: 28 minutos mga tropa nakalapas human ang alas 8 sa buntag. Oras sa tudyanato sa maingtingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Kung di ka mahilig mangape, pwede rin yung ka magpainit sa imong tiyan gamit mga tropa ang Santon Gold Herbal Tea. Ay kompleto po ni mga tropa para sa proteksyon po sa tong lawas. Doon naman isa'y moringa, turmeric o cinnamon bark. Makatabang kini, ilabi na tong ang inyong tiyan mga tropa. Ingon pa nila, nagbutod, nagsuol, ayan. Hapdos inyong paminaw. Mag-inom ta, no? Gamit ang Santon Gold Herbal Tea. Kabalo, nabamuon sa unay pagtimpla. Di mo na sa timplahon kundili. Magbutang lang kag ininit sa imong tasa. Kunya ka tong tea mga katropa, mura man na siya ang kanang tea. Gisood man na itong muraog. Kuan, unsay tawag ana, ingon pa murag noog. Ihumol na dito mga katropa. Kunya, moda yung imnon. Lami kayo na mga katropa. Ha? Santon Gold Herbal Tea. Available ka na sa mga parmasya sa inyong lugar. There is a Mercury Drug, syempre naapod sa South Star Drug, TGP o generika nationwide. Well, katropa, padayon ta sa atong pagpanag-uban. Kay lagi na anay kamanduan ang atong gobernador, pero matinga maguta karon mga katropa nga hangtod karon kada biyahe nato sulod gawas diri sa San Franz, daghan ya putak mga iro mga katropa makita nato da sa National Highway. Nga mo resulta mga katropa sa disgrasya.
0: Bullseye.
1: March 2026, karong tuiga lang, baguhay lang. Doon na nagyoy hugot nga kamanduan ng itong gobernador. I don't know, ugi seryoso ba ni sa itong PNP?
0: Bullseye.
1: Gani, dili lang ang pakusgan ang please intensify the operation, hikot tangkal sa iro. Dili lang kana ha, gani na pay sumpay siyang giingon. File cases against dog owners who do not keep their dogs on cage or dili hiktan. So ang PNP gimanduan.
0: Bullseye.
1: Nga dili lang pakusgan ang paghikot sa iro, operasyon hikot or tangkal sa iro, kundili pasakahan pagyud og kaso ang mga nanag-iya og iro nga modumili sa paghikot or pagbutag tangkal sa ilang mga iro.
0: Bullseye.
1: Makapangutan na ta sa atong kapulisan, ha? Na may mando ang atong gobernador ini pero Marso na ha, Marso pa to nagmando atong gobernador. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, unom ka buwan na.
0: Bullseye.
1: 6 months nga nagmando ang atong gobernador nga atong kapulisan pakusgan ang operasyon sa paghikot, pagtangkal sa mga iro. Pero until now mga katropa, September na.
0: Bullseye.
1: Kamo nga mga biyahidor, diba daghan kayo magmakitaan nga iro kay basig kaingon mo, ako rin nagbuot-buot.
0: Bullseye.
1: Daghan kayo. San Franz, Bayugan, ala, padung na nidiri sa prosperidad. Daghag mga iro, mga katropa, nga binuhian.
0: Bullseye.
1: Mula nga kining mga gahig ulo nga mga tag-iya nga di maghikot sa ilang mga iro, may lang mangbuhi.
0: Bullseye.
1: Na kung makadisgrasya ra bang ilang iro, di nadayon mo angkon kay mahadlok og pabayron sa tambal nga gresita sa doktor, mahal ra ba kay nang magpa-injection? Gawas nga injeksyonan ka tong ha? Kinilang anti-tetanus nga injeksyon na taglibo man kapin. Kada tupok ana niya, duha ka tupok, di 2,000 kapin.
0: Bullseye.
1: Sayunan ra ni mga tag-iya sa iro ining mga na disgrasya. Ako mabuhi magkog iro pero mahadlok yung ko dili maghikot.
0: Bullseye.
1: Kay kanang inyong iro kung dili man na makadisgrasya, kung makapaak na abi ninyo kitsa may manubag ana. ang tag-iya. Pero mo lagi na. Kumukaso po ka sa tag-iya, magpabayad ka, kinahanglan pa po nagkaso kung dili na voluntaryo nga mubayad.
0: Bullseye!
1: Diba hassle kayo? Mga atong PNP, na may mando ang atong gobernador.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kanang mga iro diha nga naglaktagaw sa dalan, kamugyod ang gitugutan ini nga mag-imbestiga. Huh? Mando sa atong gobernador, klaro. File cases against dog owner nga dili gahikot sa ilang mga iro. Meaning, kamuday ang mangita.
0: Bullseye!
1: Sa tag-iya, ini mga iro nga naglatagaw sa dalan, inyong i-trace o 15 tag-iya para makaswan. Lisod pod. Unsa na yung pagkaso kung di matrace.
0: Bullseye!
1: Para kini mga na nag-iya o iro nga di mahadlok magbuhi sa ilang mga iro, matagaman.
0: Bullseye!
1: May ba'y kaso ini, no? Makadisgrasya ka niyang imong iro mo hinungdan? Butang diri makatrupa nga ang atubangon nga kaso sa tag-iya ini pwede siya reckless imprudence resulting in homicide or kaha physical injuries o damage to property. Kung ang imong iro mo hinungdan sa disgrasya sa motorista, well, pwede ka mapasakahan o namatay ito, homicide. Physical injury o damage to property. Nakaguba ka sa motor, ikaw magparepair ana.
0: Bullseye!
1: Doon na pag yun tayo balaod na makatrupa, Anti-Rabies Act of 2007 or RA-9482 nga nagmando yun nga ihikot ang mga iro. Na naigay kamanduan ini. Pero kini mga na nag-iag iro, murag ilaraman ning gibaliwala ni nga balaod makatrupa.
0: Bullseye!
1: Dili lang ba kay sa National Highway, bisan pa sa mga kabarangayan. Apil yun na panghiktan, bisan pagtuwa ka nagpuyo atong talipokpok nga bukid.
0: Bullseye!
1: Pag naa kay iro, imog yun ang hiktan mga katrupa, kay kung makaapaak na ikaw may manubag.
0: Bullseye!
1: Ato pong mga barangay, doon na pod mo'y responsibilidad. Ha?
0: Bullseye!
1: Ang mga barangay officials, ang mga kapitan, mga kagawad o mga barangay tanod, di ba kamo may nakabalo sa inyong mga sakop diha? Ay lang mo sige o painit-init sa inyong lubot diha sa inyong opisina, sa inyong barangay.
0: Bullseye!
1: Gawas-gawas po mo sa National Highway, suroy-suroya po na ang inyong mga sakop diha. Kung ang ilang mga iro, nahiktan ba?
0: Bullseye!
1: Diba? Kada annual assembly ninyo sa inyong barangay, appeal biya ni sa inyong agenda. Anti-Rabies Act nga ang iro panghiktan.
0: Bullseye!
1: Nagsigi ra mo og hisgot ani panahon sa inyong barangay assembly, pero wala ninyo igura mo sigig istorya sa inyong mga tao diha sa mutambong sa assembly ngang iro panghiktan.
0: Bullseye!
1: Dapat dili lang mukutob diha sa barangay assembly, sige mo diha og auhag inyong mga katauhan nga panghiktan ang mga iro, ha?
0: Bullseye!
1: Kunya ang inyong gipangsultihan pud nga mga tao nagpabungol-bungol, wa siguro na minaw nga nag-announce mo sa inyong assembly ya nga panghiktan ang iro, kamo dili lang mo kakutob sa istorya, kung dili muhimo mo suroy-suroy pod mo.
0: Bullseye!
1: Ilabi na nga ito mga kapitan, kay ikaw man ang head sa usa ka barangay, suroy-suroy daw mo, no? Atong kapitan diri sa bay barangay Hubang, kapitan ato diri sa barangay Pisaan, suroy-suroy pod kuno mo sa National Highway.
0: Bullseye!
1: Bintaha diri sa patinay, kay murag nakadungog ko nga kugihan na inyong kapitan diha. Babae na inyong kapitan, pero kugihan, gipangdakop ang mga iro.
0: Bullseye!
1: Diri sa barangay Salvasyon, barangay Santa Irene, Prosperidad, Santa Maria, padung na na dito sa si Anib, ha, tanang barangay, kagian man ato na mga tutagbayugan.
0: Bullseye!
1: Mga kapitan, suroy-suroy pod mo. di ba kubutuo nga nangabuta mo diha?
0: Bullseye!
1: Siguro kung buta ta, di ta kita nga na yung mga iro naglatagaw sa dalan, pero di man ta mga buta.
0: Bullseye!
1: Dila kay PNP, nanay mando ni gobernador nga PNP mangdakop, ayaw po nga PNP ra ang atong pasagdan kay doon na nai direktiba ang atong gobernador ato pa ng buwan sa Marso.
0: Bullseye!
1: Dili lang PNP, barangay mismo. Kaya ang barangay mo ay mas naswito diha sa ilahang mga lumulupyo. Inspeksyon na, isa-isa daw nagsuroy na inyohang matagpanimalay diha. Basig na yung mga iro nga wala gipanghiktan.
0: Bullseye!
1: Multahi daw na ninyo. Og di ba na mutagam?
0: Bullseye!
1: Wad mong God. Nanay, giingon diha kada assembly sa barangay. Maingon nga, multahan. Pila to'y first offense ano? Murag 500 man siguro. Saan man na pagmulta ninyo kung di mo musuroy? Inspeksyon na daw ninyo na tinud-a daw.
0: Bullseye!
1: Kay gika nagsulti ang atong gobernador atong buwan sa Marso. Abril na karon, unom na kabuwan ang nilabay.
0: Bullseye!
1: Pero kung mo-travel ta agi sa atong national highway, bisan ta atong mga barangay roads. Gani, gikan Osminia, padung diya sa Magkiangkang, Mount Olive, laperting daghana, gihapog iro diha.
0: Bullseye!
1: Labaw na diri sa San Franz, barangay uno, daghan gihapoy iro diha. Lugar ni Katrupang Harbi.
2: Ayaw!
1: Labaw na diri sa Hubang, na ito'y bagura to na disgrasya diya sa Hubang.
0: Bullseye!
1: Bisan ang mga iskinita, kay dili man lang kay National Highway ra ang concern ini. Bisan ang mga barangay roads, mga katropa. Bisan pag dito ka nagpuyo sa telepokpok sa bukid, na kay binuhi nga iro, obligado yun mo na nga hiktan.
0: Bullseye!
1: Kung ka na, dili lang kay nga itong provincial director sa PNP mo yung mangusog, kaya nga itong PNP daghay trabaho.
0: Bullseye!
1: Manakupan na sila ining mga nag-hit-hit aning illegal nga droga.
0: Bullseye!
1: Naghahan pa na sila gipangita, mga wanted person, apa si Bato de la Rosa ilang gipangita karon.
2: Ayaw!
0: Bullseye!
1: Unom na kabuwan gikan sa pagmando ni Gobernur Kani nga pang pakusgan ang hikot sa iro ug tangkal sa iro, ang atong PNP wa pa intaw nakahimo ni ini. Kay kung ila pa ning gihimo, kada agi nato diri ah, wa na unta itay makit ang iro mga katropa.
0: Bullseye!
1: Tungod kay naaman tay makit-an mga katropa nga mga iro nga kada buntag, kada hapon, kada udto or bisan unsang orasan adiha sa Daplin sa National Highway nagduwa-duwa, mukalit og tabok makadisgrasya.
0: Bullseye!
1: Tungod kay natay nakita meaning mga katropa nga atong PNP perting bisiha karong mga panahuna.
2: Ayaw!
1: Ha? Muna nga atong barangay ay atong tabangan atong PNP ay mog salig kay atong gobernador nagmando sa PNP nga panakpo ng iro niya kamo nga mga barangay opisyal naramo diha usay inyong gikabisihan.
0: Bullseye!
1: Nabisi mabudiha og pangjornal? Hmm? Grabe bang panglampas diha pangguna sa inyong barangay kay grabe na magyud di na magyud mo maka monitor anang national highway nga perti nang daghanag iro or sa inyong barangay mga iskinita.
0: Bullseye!
1: 4:42 na pod katropang Harbi. Mubalik taon niya, human sa pipila ka mga commercial standby.
0: Bullseye!
3: X-F-M. X-F-M.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal
7: Island.
2: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District.
7: Ako na-assign sa field.
2: Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
2: kopi daw nga
7: premium
2: D3 coffee mix.
7: Ya camera kong trabaho,
2: kapo yung kay pag-uli.
7: Pag-testing ako,
2: tulog kaadlaw na kong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
2: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala sa
2: busa. Epektibo dining
7: coffee day,
2: dining premium
7: D3 coffee mix.
2: Kamu mga kauban akong trabahante sa water district
7: nga nasa field na sign
2: nga ang atong lawas kapoy man kay pag-uli.
7: Distingin yung inom ning
2: premium D3 coffee mix.
8: Premium D3 coffee mix.
9: Premium D3 coffee mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang ako.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan Street. Nakasulay ko 1 week dinisod ug tindog kay gaminhod ako ti air laog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe itikdin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias. O sa mga anchor, matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mga pi, o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani, Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: Bonsai.
1: 49 minutos mga katrupa, nakalapas man ang alas 8 sa buntag. Ha? Masigwa pa mo nakapangapidiha mga katrupa. Dari mo gamit sa atong Santon Gold Coffee Mix. Nindot po ni nga kape kay dunay ni glutathione o collagen. Mao ni ang tanawa mong kutis. Ikasuro yung rapod mga katrupag sudan. Nag-inuman niining Santon Gold Coffee Mix, no? With glutathione. Pampahamis ni mga katrupa sa atong kutis. Siyempre, doon na po ni siya collagen. Nga pampakuan po ni sa atong mga kabukugan. Niya gawas anak mga katrupa. Doon na po ni siya mangustin gihapon. Doon ay malunggay. Mao din siya itawag o Santon Gold Coffee Mix kay nadungagan ang iyang ingredient mga katrupa, glutathione o collagen. Pertig yung lamia kaayo. Mora siya og kanang wasay sama nga kape mga katrupa. Lahi rapod siya lamia atong Santon Coffee Mix katong white ang color. Available na atong Santon Gold Coffee Mix diha sa mga farmasya na ana sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generican Nationwide. Mga katropa, niya naman ta sa hinapos nga bahin sa itong pagpanag-uban. May buntag diha ni Madam Fi Kakayan Gakayan de Guzman. Salamat kay sa pag-monitor kay Ilvi Esturbaruluna. Kumusta mga diha, Madam? Yeah, watching live ko no, diha sa may Puroknoybe, Barangay Bayugan 2. Wala po ni paglubad si Madam Ilvi Esturbaruluna. Bisan og dito pata sa Pika Sibihan. Permente gina sa maminaw ni Lemuel Ukay. Salamat kayo. Yan naman ta sinapos nga bahin sa itong pagpanag-uban. Atog yung auhagon ang atong mga barangay officials. Ayaw in taon mo pag pasagad sa inyong gisakupan. Paniid-tiid daw mo. Hindi magkubutuong wak mo naka agi sa itong national highway nga daghag mga iro sa itong kadalanan. Di gukumutuan na.
0: Bullseye.
1: Kabisag ako nga mugawas ra kog mojote, nakita gyud ako ang daghang iro sa kadalanan. Pangdakpan ninyo na. Kay inyo ha man ang jurisdiction mga katrupa. Naanay ordinansa ana sa mga barangay bahin sa stray dogs o katulang Republic Act nga atong gisgutan kagaina. Basihana na gyud to nga ihikot gyud ang iro.
0: Bullseye.
1: Ipatuma na to, no? Ayaw mo pag hulat mga katrupa nga basig ka muna'y makaligis og iro, ka muna'y mga bungi. Kaya ako lang, wa man ko na exempted ining ligis ining iro.
0: Bullseye.
1: Akong ipon, di naman ni original. Gumikan sa iro.
0: Bullseye.
1: Muna nga, ug inyo ng pasagdan, basig apil na mo inyong pamilya, inyong mga higala, mga kabanay, mabiktima diha sa kalsada, gumikan ining iro. Mga tag-iag iro, ay mo pag pamuhi og iro nga dili mo kabalo mo hikot.
0: Bullseye.
1: Kining pagpamuhi iro, dako ning responsibilidad, na? Dili lang kay imo nang pakanon. Kundili imog yun ng hiktan kung wala kay katong cage or kining kung sabay Bisaya ng cage halwa o ay na pagbuhi-buhi kung di ka kabalo maghikot sa imong iro kay kung imo na pasagdan diya sa gawas o niya makabangga og motor pagtago-tago rabadayin mo ni anak kay di na mo muangkon kay di mo mo gasto sa pa-ospital sa mga biktima.
0: Bullseye.
1: Wala na mo angkon. Kay namatay ang naligsan, di raba mo mupalit og lungon nga mahal, raba karon ang lungon. Nya inyong iro mo hinungda namatay ng driver sa single motor.
0: Bullseye.
1: Yo maluoy sa mga biktima, na? Unya kamo nga mga tag-iya sa iro, igo ra mo diha mag buhi unya inyo rang pasagdan di inyong hikta.
0: Bullseye.
1: Itong PNP, collaborative effort, not only PNP, di na tabag salig nga naay mando ang atong gobernador sa atong PNP, di na dayon na to apurahon ang atong mga barangay officials. Normal ang atong mga barangay officials. Mao gyud unahon nato. Kay murag di pa man kaini sila tantong busy kaysa atong mga kapulisan.
0: Bullseye!
1: Looy biya po kayo itong kapulisan, no? Pila rin sila kabuok diya silang police station. For example, diri sa barangay sa San Frans. 27 ka barangay. Unya nga itong police, manduan sa itong gobernador nga. Ala, pakusgan ang paghikot sa iro. Pila rin sila kalugas diya silang police station.
0: Bullseye!
1: Daghan pag yun in town, mga babae nga mga polis mo na itong padakpo na ng mga ero, di mo maluoy mga barangay officials.
0: Bullseye!
1: Nalaman doon sa itong gobernador na PNP, pakusgan ang kwan, pero luoy po sa itong PNP in town. Mga babae, raba in town ng uban diha. Kunya mo na itong padakpo na ng mga ero, pahiktan.
0: Bullseye!
1: Samtang kamo mga barangay officials nga murag kausara mo sa isa kasimana magsisyon, ahamanday mo anang mga Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. Manay gamiton ninyo nga adlaw nga manakop, maniid daw mo diha sa National Highway.
0: Bullseye!
1: Dili lang sa National Highway, diha sa inyong mga iskinita, sa inyong barangay, wa ba mo'y makitaan diha nga mga iro. I-house to house daw na inyong mga sakop diha kung ang ilang mga iro hiniktan ba. Kunya, multahe. Katong wahikot, multahe diretso isa ka libo.
0: Bullseye!
1: Timan ina, sunod adlaw lagi. Muadto naglungsod kay mangitag hikot sa ilang iro. Oh, di ba itong baligya dahil sa mga hikot, hurot lagi na.
0: Bullseye!
1: Soroy-soroyan ninyo na, matay mga barangay kagawad karon na minaw. Ingna inyong kapitan, nga usana sa gisugutan rin sa XFM.
0: Bullseye!
1: Diba sa inyong kapitan karon natuog pa. Lunes man ron, sisyon.
0: Bullseye!
1: Kaya seryoso ni nga problema, dili lang ni kay problema nako, problema ninyo, problema ni Satanan.
0: Bullseye!
1: Dili lang kay gobernador ang atong pasagdan, dili lang kay pulis ang atong pasagdan nga pira ra in town kalugas.
0: Bullseye!
1: Kita sa barangay, no? Barangay Tanod, barangay Kagawad, hala, magtinabangay ta. Kay kining mga namuhig iro, mga irresponsible man ni sila.
0: Bullseye!
1: Ato ni silang pamultahon, ha? Para kining mga inyong makulikta nga multa, himuon ninyo na, ipalit ninyo na, naamay mga iro po nga way mga tag-iya, stray dogs, lapanakpan ninyo na katong mga multa sa mga tao, wala, mauto inyong ipalit og bahog.
0: Bullseye!
1: Para nga, di mo maproblema kung asa ninyo ibutang ang inyong mga iro. Ay, doon to, katong sapatin ay, og unsa ba to, ilaba tong gipangpatay itong ilang mga dakpan ng iro.
0: Bullseye!
1: Kaya murabag nahilom na. I-apply na tanan. Barangay kapitan, di man siguro mo kadaadlaw magsisyon diha.
0: Bullseye!
1: Lugar rin ninyo, pilara man ang inyong barangay inyo ng libut-libuton diha, pamultahan ng mga iro, tag-iya diha ngang ilang iro, gibuhian para hiktanan na nila.
0: Bullseye!
1: Gawas nga dili makapaak, dili pagyod na makadisgrasya sa mga motorista. Among iro, among gihiktan. Kamuhikti po ninyo.
0: Bullseye!
1: Kay namay balaod.
0: Bullseye!
1: Mga katrupa, wala natin kong oras. Mora na ito mga pahimagno. Nga di tamahadlok, no? Mga silingan diha, di na mo kinahanglan mag-report. Kung dili ang ato mga barangay mismo, dapat ang mo house to house sa ilang mga, bisag once a month lang unta. Once a month, ayaw lang po ng once a year.
0: Bullseye!
1: Di masiguro na sakit ng once a month mo mabisita sa inyong mga barangay. May nalapon makapangumusta mo kay basing madayon ang eleksyon dahil sa Nobyembre, napon mo'y pamugas-pugas diha.
2: Ayaw!
1: Partner na ako sa Technical Division, katropang Harvey Monton Hiramis, sa ngalan sa among station manager, ug maupod ang main anchor sa Bullseye, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. sa among admin, si katropang Ali Vicente, sa among mga anchor reporter, katropang Ray Alinton, katropang Junji Libreas. Siyempre, inyong alagad sa kahanginan, Limwell Pagalaran Ukay, salamat kaayo sa inyong pag-uban ako. Gikan gaina, until now, nagihapon mo. Hangtod ugma, Martes, laing isyo na po datong taga-agpagtagad. Pero kining iro, di nato ni undangon.
0: Bullseye!
1: Samtang, kada biyahe nato sa buntag, kada biyahe nato sa udto gabi eh, nagihapon tayo malabian di nga iro.
0: Bullseye!
1: Di yun ta mag-undang ini. Magsigi yun tag-hisgot ini.
0: Bullseye!
1: Mga kapitan, maluoy po muna mo nga sigig hisgot. Di namin maghisgotan na basta wa namin makita ang iro diha nga pertindaghanak ayo tag-upa, tag-tulo, kabuok.
0: Bullseye!
1: Mukalit og tabok sa karsada. Ha? Ya, balik na patag istorya. Maabtan tagabi yan eh. Mayong buntag ka na tong tanan. Amping kanunay og dalaygon ang Dios.
0: Bullseye!
2: X FM. Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyot, taga na kong surandado di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, dagputol, may video nga di ko matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kreating lami, natulog na kayo ko, sa kong ihi, upira kayo. Garo, wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gipang multicar, sa kong mabalatian, yun ang sulaya na alam ko sa history. Hindi mo kayo natapang na sa inyong panglawas.
2: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taga-anam.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.

0: Tinway.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Bili sa mga butika.
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong sakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito na kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma-

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yung po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwaan po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po nating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso pa ba?

0: iinit tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayatan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating Ultimate Trio, mga kabayan, ha. Ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong Ultimate Trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Sa mga kabayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan, sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa ating pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpakonsulta ng libre, mga kababayan.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3.
9: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
6: Premium D3.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Secret of Health, Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit, ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
0: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, eh hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila, dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood, nagkakaroon ng mood issues, ano, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang, ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan for some reason. Hindi natin alam, ano? At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi. Di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito, ano, na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, ano, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin, ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan ay yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito, ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
0: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
0: So, ano yan eh, yung nga yan sinabi natin kanina, it's a problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
10: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Doc, yung mga maaari, ano, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Doc?
0: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, ano, nakikita ng mga dalubhasa yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, no, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, eh pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, ano, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes, ano. Meron ding physical trauma, yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Eh, kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba naman? Pag masama ang loob mo, sasakit ng katawan mo.
1: Meron, Doc. Oo, meron.
0: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Yan, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kaagad, ano, sa pinakamalapit na mga pagamutan sa inyong lugar or pumunta kayo, ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kaya, kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers. Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
0: Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpipainkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang bisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Vision X Plus. Vision X Plus. Plus, Softgel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
16: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, bunggay at santong na maganda sa kalusugan.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bago.
20: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
19: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok yung kumbaga yung mga ano balot ng atin pong mga nerves ano. Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan ano or mga grounds kumbaga ano. So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan ano. At ang yung mga MCTs meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan ano, upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-consulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
22: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
23: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check-up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Dok. Ano? Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan, kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan. At ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Dok.
0: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga, ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center, para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao . No, minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing, o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses, na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So, yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So, if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic or Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation araw-araw na, mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
1: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, no, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko. Eh, hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
0: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Lifetime yun.
1: Yun nga.
0: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi mo yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba, yung mga herbal medicines. Ano? Kaya nga yung iba, napepeke nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality di kalidad, para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. Mm-hmm. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
1: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
4: Domingo Aquino.
3: Taga saan po?
4: Taga Cugio, Antipolo.
3: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
4: Opo.
3: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
4: Dati ako po lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako ay nadala sa ospital. Hmm. Sabi sa akin ng doktor, wala ba doon nakita sa akin sakit?
3: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
4: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala mo po sa akin nakita.
3: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
4: hingal pa rin po. Siya. Opo.
3: Kahit negative sa mga test.
4: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santon Plus sa Premium D3 saka yung vitamin, sawa ng Diyos po, inawala naman.
3: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
4: Opo.
3: Nawala ang paghingal?
4: Opo.
3: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
4: Yes po.
3: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
4: saka yung vitamin,
3: yun, sinabay mo na
4: sila. Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
3: Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
4: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 saka yung vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
3: Nawala yung pagkakas?
4: Yes po.
3: Okay. Sir, ano ang masasabi nyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
4: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3, saka yung Vitamin C, saka po yung Santon Plus Gold.
3: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
4: Domingo Aquino po.
3: Taga saan po?
4: Taga Cugio, Antipolo.
1: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic diyan sa lugar po ninyo mga kaibigan at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now Doc, walang po tayong oras, napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka Doc ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
0: Okay, tandaan po natin na ang sakit huwag niyo titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michel Quinas. Pansamantalang kapaalam, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: X.
24: X.
7: F. M.
24: X. F. M.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
0: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bagura man ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Mix. Sister Pain.
1: Ako si Ricky.
2: And I'm proud.
1: Sister the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko.
1: Huwag yung line, makapawala
2: sa sore throat na ko.
1: Sister the Pain regued.
2: Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
4: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, aminaw ragud par. Pakuratira ko ng imong uyab nga. Wa pa day kay tuli.
3: Exciting!
4: Mga higala, kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: Ooh, grabe ka init. Ug tungod diini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimang nogikan sa ASELCO. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga o appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon o electric fan. Likaya ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na atong matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmaintenance sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: pamahit na all-in-one sa presyo magkaan.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigong pa dyan kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kun dili, customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
6: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo

0: kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: The best, and the latest songs. Dito lang sa katropa mong istasyon. XFM.
5: These songs brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Welcome. Plastar na muli kay Ananasab ni mga maninagdang. Wala lang mga mari, welcome sa ito ang programa Kung Ako Ikaw Katropa Live. Gikan nila sa studio, ako ni si Maring Inday Erica. Siyempre kaabanan ko ni ako ang nagkadugay, nagkagwapa, nagkahamis. Wala lang mga maring, siya na pala ila kay...
1: Hello.
0: Yes, good morning.
1: Hello. Mayong morning sa tanan, mayong pagigup niyo sa baw.
0: Pwede paitan
1: niyo. Mayong pagpalikay sikay. Hili kayo sa magdali, no? Kaya reaksyon na tagbarag, no? So, ako na inyong ubos nga galas kanginan nga reaksyon naglubog pero yeah. Nibarog lang yapon.
0: You are, sa imong outfit karon, you are so burikat today.
1: Yes, I'm a member of Takirup Gutnob.
0: You are so very loon.
1: Yes, master day tanini, mga katroma, mga katropa.
0: Yes. Og, syempre, kaaban sa damo ni karon mga maring, ang bats ni Mama Mili.
1: Saman ni?
0: Imo mo nila apatakar na kakuha nila mo nila imo hani ay
1: imo mo ni
0: ay mo nang duha makabok imo daw duha
1: ako wala lang kapitan isabi
0: imo nang duha imo ha. So live mag-uli mo rin mo nang kagubot ako mga kaubanan din sila mga ilang mga bistida alas 10:31 ng atong oras mga higala live bigyan din sa studio sa studio
1: studio sa X o kasi siyempre kami ang inyong ang mga kaubang ganun ang tulog ka mga haliparot ang mga tulog ka mga bigatla mga sa baba na yung itawag ano yun mga lang mga mananap gikan sa lugar sa Kintulimbo
0: daka na kayo mga pamilya nga naaksog kabalakay lang pamuyo tungod na mo mga maring tungod kay kami ang kagubdan diri sa Tagum City
1: sa Kabisaya noong Mindanao ako gyari sa mga ako at para kay naliki kinanglan na itong kailangan ko sponsor ko at para karon sa mga snorkel nga di para na ito pandagat pwede ba niya?
2: Tiyo
0: naliki na ginay mo ang kuan kamura na kaagi ka dako kayong tulingan siguro yung gisawom ni mo
1: nagyago grumpi
0: masay rumpi
1: ka na nga kahit yung ngipon.
0: Masa isda na siya?
1: Ala, isda na siya nga rumpi. Masa may ultimo iho mo atras.
0: Masa may pagluto ana. Masa may pagluto ana rumpi.
1: Kanang rumpi ko, ano, tulangon, tanan. Wala na siya ang tangigig, dagway.
0: So, hait kayo siya mga maring, oga na mga kuan, mga simod. Ay, nako, mga higala. Oga, napod ka itong welcome ulalain ang pinakagwapa, Dria, sa mga ang tulo, ang pinakamestesa. Half Venezuelan, half African.
1: Aba,
0: pero hito.
1: Hito na siya. Matod ba niya, black is beautiful? According to the black people.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria.
3: Yes, indeed. That's correct.
1: So, nakatama ka.
3: Grabe. Pasok lang gihapon. Grabe.
1: Mau ba?
0: Pahinali. Grabe naka grabe naka timpla o kape niya sukuspaw kay hapit na puno ang iyang magma rin.
1: Oh, para bulano, na para bulano, na mahimab ng himabaw gyud, no?
0: May soft drinks na siya.
1: Yes. Sa siya. Yes.
0: Oy, nakita imong dugan kaluod ni mo Darya oy.
1: Ay mga oy ang dugan ni Darya ba kay lain kay ang iyang atnga kay nasa kilid.
0: Ika ko ni makaanak og lima, ya ko an. Ay, kanang kabuan ray gintang.
1: Successive dai.
3: Ano na yang mic kusog kay na maring hinaya na maring.
1: Tama na man ang guna akong mic good.
0: Bayota na.
3: Masa kayo.
0: Talila sa mga kaitingog. Mura magka ng...
1: When my love will see you through.
0: Mga maring, gikan diriya sa studio sa XFM Tagum. Live na karo mabati diriya sa XFM Matisete.
1: Yes. O kaya, siyempre, live na karo diriya sa XFM General Sanus City.
3: Ang dilabi niya diri sa Bukindon, diri sa Malaybalay City.
0: XFM San Francisco, Agusan del Sol.
1: Okay, siyempre, pagpapitin pa rin niya sa mga XFM pagadian na.
3: Ato pong i-appeal na ang XFM April. Ang April.
0: Ay,
1: nabi. Ang gusto mo magpapuro.
3: Eh, naman, narapat ko siya diha ng sige pakuan.
0: Kinsa
1: man
3: ito. Katong listener nga, yung sige apel, sige apel, kay namina po niya.
0: So, kung... Na liyan, si Kuan, si katong lalaki man to, ha?
3: Ay, Uyutar man to.
0: Uyutar to, ha?
3: Kama to niya, kanang...
0: Batchmate.
3: Batchmate.
1: So, kung gusto ninyo kanang magpapurga, ato lang mo na sa... Ipil-ipil. Kaon lang kong ipil-ipil.
0: Nagkakaon yung kong sa una na.
1: Alam nga, mapurga man na.
0: Yeah, muna, inunod yung nasahot ko kay... Pa-upload mo na siya.
1: Upload kayo, bro. Tama na yan sa kanang mga bitukon.
0: Oo, oh, kato mga baboy kanyo. Ito, wala na lang. Ginapurga ko.
1: Wala na, uwe.
3: Ay, okay na naman. Ginapurga? At least na, na south ka. Yan delikado, yes. Nag-mo-north ka.
0: Ha. Aba, diet today.
1: Aba, bebal. Maluhod ang tanan, magluhod ang tanan.
3: Wala ka nang kita si Andres Marin?
0: Gani, mura ka nang kuan ba ka nang...
1: Asama, suya mo?
0: Mura agricultural craft ang kuan. Daw, sama lang ka sa ka nang kuan ka ron. Mura ka ka nang banakon nga ka nang...
3: Dili, mura may apila siya pagkuha dito sa... Nagkapinang pila ba?
1: Ay, may lang ka maya, maayo. Sige lang, alahayang.
0: Kita na ko siya, mura ito na sa landbang.
3: Sa gani?
1: Alahayang, tikongkong, tikangkang.
3: Dawa, diba?
1: Tilapan kong imong tiyan.
0: Ano ang tiyan mong itilapan?
1: Panulong na dito sa bugan, sa bilangan. Ala, agwanta lang.
0: Kaya, ang sa-isampo sa tilap, be?
1: Patasan na, magtinilapay tang tulo. Postulan mga nagkakaon na kay Bitsin.
0: Imong nila kay Timay, kay Yus, kay Hilis na. Yung mga...
1: Lailagay mo ay, lailagay mo ay.
0: Hilis na, hilis kayo, walay kwa, walay grano. Mura dila sa hawo.
1: Lailagay ka pa rin, Erika. May mga akong kampi tayo.
0: Awa niya ako.
1: Ang gagalaw ko eh. Di mo lang itaan, ilagay mo lang itaan sa kong bilahan lagi.
0: Bilahan din eh. Ay, nako. Hoy mga maring, ito ang programa karon nga ngilgig kayo, didli kayo nga programa mga maring ha, para sa mga hantong sama ni mo na matiron. Kaya pila mga bata, labi na gito mga bata-bataon. Siyempre, gipaluyahan niya sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Nag-una mga maring ay...
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Vitamin C.
0: Og...
1: Siyempre, ang ato ang Turbo Male Enhancer.
0: Yes. Og, siyempre, sa mga maring arang namas, malami ang imo ang kutis, mo hayag, imong pamanit, mo piskay, adaw, sama sa baybay sa Boracay. Nus-nusin na mga maring ang imong sabon, labi na pa imong kigol. Og, clear skin herbal soap. Mga ilok, mga kilikili, mga bugan, apil kigol.
3: Apil kigol na yung maring.
0: Maray, magtuwad-tuwad ko maring, manilig ko, maana sila, puti ang imong kigol.
3: Sama sa imong nakita kanina maring.
0: Di mo to, kigol. Kalunggo.
3: Kalunggo. Nakuha nito ang kalungguha.
0: Giant man siya.
1: Giant kalunggo.
0: Giant kalunggo siya. Sige, be. Sa mga mag-request niya, i-comment na sa to ang Facebook Live. XFM 107.1 Tagom Live. Nakatakaroon, mga maring, ha?
3: Katakaroon.
1: Katakaroon, ha? Mga katamaga.
3: Nain ka niya kung kao, yung
1: pari. Nakatakaroon sa ako niya sa sound station, ha?
3: Kaya kung ikaw matakuri, makarahay ka.
1: Makarahay ka. Si Josephine na tinambunan mo.
3: Lato ka mo kanina na tuwang, may.
0: Mura man tayo nasa sood sa banga.
1: Oh, gituyo na. Gituyo.
0: Hello. Under the mic. Hello. Awal lagi, ha?
1: Sa... Ray sa akwa.
0: Hello. Malagin, agin lagi.
3: Sir, gusto ka malang mga maikaw eh.
1: Check.
0: Ay, mga maring, i-request na yung, yung request na kayo mo ng katahon, taon-taon, ha?
1: O si Kwan, o si Pina, nag-request maring, Kwan.
0: Onsa?
1: I just wanna be lonely.
3: Mula na ako nakita nga, burag birthday niya karon.
0: Kinsa na, kinsa na.
3: Si ate o si Pina. Tinood ba nga ate nga birthday niya mo karon ate?
0: Patilawa po, nasa yung mga...
3: Sabaan na yung mga radyo niya, oy. Dili man ako, ha?
0: Ako, ane ni?
1: Kana.
0: Ako, ane? Sabaan yung mga tawanan niya, oy. Kisama nila na, ane ri?
3: Hinaya na yung...
0: Anya na.
3: Yung boilom niya, oy.
0: Luron ko sa itong mga tiyong day ay. Layan ka ay
3: tawanan. Kapag sa mga diha, Eric, kapag sa mga diha, oy.
0: Tiyak, kaloon ni mo, day.
1: Oy, halas, pabili. Kung si Jessa, ihalas. Mga ihalas pamilya diyan sa may kapalong. Aba.
0: Sa mani ngayon, manok niya o kanang kuhan. Baboy.
1: Baboy, kana.
3: Ay, lami siya ano baboy, ihalas nga nito.
0: Ay, lami kayo dahil.
1: Lami kayo na walay kuhan, wala na'y tambok.
3: Ah,
1: dito sa among bukid, no kay grabe kay didto.
0: Niya to kay dili man ko gapuya man ko sa bukid sa mong kayo sa Rizal mong kayo. Ah. Nangwapit ka no do day manglaang mi kani adto.
3: Usa pa tawag ana.
0: Kanang mga ngaso,
3: mamitik.
1: Mga ngaso so kung kauban nyo iri mga mamumusa.
0: Oh, nya. Mga ngaso man mi so aso ro gidana mo. Sus garon ka ba mga maring kay baboy dito din may mabuo ano din mo na mga baboy din mga Tagalog din ng mga apoy Bisaya.
3: Adi ana din adi.
0: Okay. Eh, na isang agsuyakan ako man din. Sige, diba? Aguroy! So, Bisaya to siya.
1: Ano, na, aguroy siya.
3: Ang Tagalog pa rin.
0: Eh, sa, anak.
1: Aray ko. Hoy, speaking of kinana, no, kay dito sa mga lugar, no, kay dito kay abat dito, na mga naiabat dito, nagbababawin mo dito sa ilalo sa balay. Dito sa Puerto Rico. O niya, nagbangkuan dito kay... Nagkuan siya marin, nagpababawi-baboy niya, wak-wak siya. Na kaya may buti, nisukong siya dito sila. So, natimingan man dito na may butakal dito, na jirjira ni siya dito.
0: Hala, oi.
1: Naniglamong wak-wak.
3: Dahil ang wak-wak ito man jirjira.
1: Naging jirjira sa butakal.
0: Ang butakal niya kay...
3: Kaya nagpababawi-baboy siya.
1: Panay-anay.
3: Ay, tinood yun lagi. Oh. Happy birthday gina ni Ate Josepina.
0: Happy birthday, Ate Josepina.
3: Tukari mo yung Max Urban. Ako birthday, be. Kaya mo ang kantahan niya ka-birthday.
0: Ako birthday ni Max Urban, go.
1: Be.
3: Tirahin, master.
1: Ay, yung sabi niya yung request. Kandidato ni kantahan niya?
3: Oye, naka-birthday pa.
1: Sige.
3: Ato lang siya kantahan. Sige. Birehahin na niya, Mr. Kwan Operator.
0: Operatoron si... Ah, si Sir Gab, maday na.
3: Si Sir Gab, day na.
1: Kalong Yoyoy Bilaming, happy birthday.
3: Wala kami lipong, Sir Gab. Kami kayo nalanag lagi, me.
0: Ang giyabo na ko sa amin. Respond na kayo kumaringo. Tanawa ko lang sa kwan.
3: Awa, day. Ulay na nanibog
0: ko. Respond na kayo ko.
1: Ako, atis ako, sexy.

0: Yes!
1: Happy birthday!
0: Hello, nagatahan na. Uy, pero... Yes!
1: Hi, good morning guys sa mga taga XFM Jensan. Si Bibot Mayuga Pascual is watching. Isa pa inaadiri si Nancy Camilio mga maring maamaw dyan ko ninyo maring ay aba.
0: Hana po si Mitsurong. Hi mga bayon.
1: Hello, Mitsurong. Kamusta man ito mga tapay dahi.
0: Hana po si Rodel Opinaldo. Good morning.
1: Hello, Del.
0: O kana pa si Ate Josepina. Dagahan kayong salamat.
1: Lamat.
0: Ano naman na ang mga
1: kinabuhi? At ang hotline, mga maring abli na alam sa gusto diyan nga manawag o makigaduet sa mga beautiful
0: yes.
1: ladies today.
0: Pero pwede po sila mo solo, Marie.
1: Yes, pwede sila mo solo.
0: O gusto mo mo kanta?
2: Tawagan lang.
0: Tawagan lang na ang amuang hotline.
1: 0966 306 906 905 95 69 69. Apat sa dipatamo para yung sunahan mga igala kining bagula na human kanta at tutukan nato sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang isi
2: Santon Vitamin C
1: mapalit na sa mga parmasyang butika doon mismo sa inyong mga lugar o diri asab sa door 8 first floor M Central Building
0: yes
1: ang atuang Yes to Health Clinic and Pharmacy doon sa Mr. DIY Paliko sa Palingki Gamti Road Barangay Magpo West Tagum yes, City
0: correct
1: pangita si Doc CJ ni Druda Alan sa libre nga check up. Oy, si Palangga, kumupalit ka, pangitaas si...
0: Palangga, kumupalit mo bukas, pangitaas si...
1: Palangginggi. Oy, yun na nakanta, go, Merry Christmas.
0: Wala ka po na ikuan na na, oy.
1: Kube,
2: wala ba yan?
1: Ako kata be.
2: Si, katasan nang ikuan ni, kuano, ni kato sa birthday, ato nga, I just wanna be lonely.
0: Birthday ni mo, malonely ka?
2: Ay, mama niya, i-request siya. Kamukha tayo. Katubi. Be. Kanang masala siya.
0: Kata.
2: I just don't wanna be lonely.
0: Ay, ato na siya nakabalo.
1: I just want to be lonely.
2: Be, ako yung kakanta ni Beke. Mamukha ko, be.
1: Sige, go.
2: Akala ko sa Outmonty Master.
0: Ino, kaya naran mo ka. Makuha ka ni mo.
2: Ay, wala na. Manilami. Manilami ni atong show.
0: Ano na
2: ba sa
0: idara na
2: luuran
0: na kaayo?
2: Ano na
1: ba sa kay? Ba edad na mas eh.

0: Salamat.
1: This song is for you.
0: Oh, Kang Josephine Tinambunan.
1: Welcome pa rin siya sa Talakag. Ay, Lantapan lang di ay.
0: Lantapan.
2: Napunan kayo ng bukid nun sa?
1: Ay,
2: Lantapan. Pila kalungsod ang bukid nun?
1: Murag mga walo.
2: Walo? Ay, naku, gini ng iyahao eh.
1: Dili, walo. 18?
2: Ay, kalungsod?
1: O, si Ipa daw.
2: Maraga, ay, susog yun.
1: Ano pa si Jeff, daron na
2: yung
1: request ko kasadya ng Pasko. Surban. Yeah, ganahan ko sa outfit ni Master. Pahilam ako na
0: natural,
1: Master.
0: Natural, natural. Ang binayot naman kayo, barunga na lang nato ni.
2: Oo.
1: O, yan na si Marjorie Mar, ano na kaigat ninyo, oy. Mga ayot
0: Marjorie, si Marjorie.
2: Marjorie o Marjorie?
1: Request ko gandang bilanggo sa Pasko niya.
2: Kaya binako bilang
1: ka. Humanin yung ang kanta na ako'y G-cast ninyo.
0: Pamatod in na.
2: Kaya naman ang siyang kating atik.
1: Pamatod in na pirahin din ang bilanggo din, ha?
0: Bilanggo na, kaya sayang po niya G-cast. May nalang natay pang kwanan ni pang pulit gas, bugas, gatas, lamas. O si Mitsurong.
2: Hello, Mitsurong.
0: Aba, bigtiana na sa nako ni si Mitsurong.
2: Ako na naman mong Duster Master B, aba.
0: Ano niya lang magkita na, ihatag na ko din si Mitsurong. Ngayon
2: pa si Yan din ang highlight, anak siya.
0: Ayaw naman. Problema sa card bank? Kung saan card bank? Oh, kakawala ng card bank pa rin.
2: Card bank? Ang buto yung kukakawa na ng
0: oda. Ang buto siya nagtakano yama-yama ni siya.
2: Nang Daria, regards daw, asa ang card bank? Asa ang card bank?
1: Dinikano ko. Dinikano ka claim lang ani. Marin.
0: Masaman, kama mo ka.
2: James Dexter,
1: Rimo ka na sa namas.

0: thank you kayak gini mau undang kita ke Cika semua wala
1: saya ke Cika
0: undang itu dia kena mau daw
1: iya mau iya mau. Asal yang nanya yang gusto meta mo yung kinabuhi niya ay.
0: Atong bilang ko nga Pasko.
1: Maksurban.
0: Atong Pasko daw bilang ko.
2: Nahinigong rin nga, mura mag-EI.
0: Ihatag naman rin, kana si Gikas ng Baby. Gikas ng Baby.
2: Sige, ire, gab.
0: Para natin yung panglitsong manok.
1: Ay, wala pinangayo ha. Kung kaniya mong kanta naman, tinudan na ibigin yung mga nindot, bibig tingong nok. At ako, sikan rabi ako sa akuan. Sikan ko sa amateur hour.
2: Pwede na.

0: pwede ka mabilanggo.
1: Ah, mabilanggo. Mabalik yun, eh.
0: Ala, sige. Bahan, Vic, eh. Mabilanggo.
1: Hepe, eh. Magpabilanggo na si Hepe.
0: Well, Maren. Ako ay pasabog today.
2: Aba, ako sa'y pasabog.
0: Paibugon ako na si Yan-Yan, kina si Rodel Opinaldo.
1: Ah, di
0: ay? Ay, kina ilang kape. Kaya sige na magkape. Anong ito, mga kape.
2: Anong stick, anong stick.
0: O, dyan. Kina akong kape. Kaya pitilami agi ni kay...
1: Ipakita mo rin sa kuhan mo rin.
2: Hoy, si Yan-Yan naman si Yan-Yan naman. Kung na-take QR daw, usama na.
0: Usama ni Maring, o.
2: Ala, oy, ala, grabe.
1: Ala, oy. Lain lagi, di lagi, ma. Buram lang sinaw lagi, yung dito lagi. Ipakita ang pangalan, Maring. Oo, lain lagi.
0: Ay, magnaong ni Paringa. Di ba maklaro ni Hao, ha? Ay, basi niyo sa lililima. Lain lagi ka paring gab ay. Pasubo ko niyo.
1: Kana. Ayaw, sa imong naong, sa imong dughan.
0: Yes, kung...
2: Ano lagi ito kanina kang bungal gabri, kay klaro kayo.
0: Alangan kay Green man to ya, ha? So, ingini ka, lami among kapidri ang mga
1: maring. Mas malami siya, huwag mo, iukay.
0: Yes, iukay ni mo siya, niya human imuri na ono.
1: Tinood yun di ay.
0: Hey, lodo kay Tadri Amaring ay.
1: Lagi ka maring, oy.
0: But anyway, atong oras, mga igala, 57 minutos na nakalabay sa alas sa buntag, Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga parbasyag butika nga nag-una mismo sa inyong mga lugar.
1: Correct.
0: Mapalit sab sa nagkaraiyang mga XFM stations.
1: Yes.
0: Sa inyong nagkaraiyang mga lugar. Mm-hmm. Ay, maghawa kayo mabalik mo na sa pakapahinomdom kini ang XFM.
2: Excited. Mar, pakuratira gos misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
3: Exciting!
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig o kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Dok adlaw, nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga...

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga fire sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senton Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senton Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senton Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang iyong bawang kwarta.
8: Yatagar ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang na mesa.
8: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
8: Lazaha, yan ko, okay? Yaro. Kunya, tagdala sa kadubong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
8: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: welcome back ka to mga maring. Ah, kay medyo busy nga to ang mga kasangkayan. Busy na isa sa iyang assignment. Ang kanyang isa busy po sa iyang assignment. So ako lang sa ano.
1: Kasi oy, bahala niya ba? Sariyahin sa niya, tiya, dahil niya kanood mo, oy.
0: Ato na niya nga... Ato ni Shagit na kayo. Shout out pa na. Shagit, ato na ito ang mga kuha.
1: Sige, shout out sa... Ako sa Dipa, kaya ito ang programa na mga maring gipaloyuhan sa produktong gihimo sa Yes to Health sama sa...
0: Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, ang laminaan na itong lamian na kape. Nagikagubtan nyo na sa tanan, di ba, maring? Ako,
1: yes.
0: Nagkakisalamat sa imo ang pagtagad.
1: Sakto, correct.
0: Yes. Na ang kape nga makagwapa, makalami sa kutis, makaputi, ang Santon Coffee Mix. Lain na hindi mo nga maring. Ano na naka-BIBI ka? Welcome mga bakla na si Rap Rap. Si Yanya, nalang gihapon niya. Ang Gcash, ayaw kalimti kay sayang. Makaikiyas pa. Ibutang okay, siguro itong number. Okay. Pareng gap, atong number diya kinay mo hatag o Gcash.
2: Ayaw mo kaya, ayaw niyo si Piyata lang, pinagsara kayo na, no?
0: Marumaro kita na, wala, yan yung number. Porsyento. Porsyento na lang.
2: Kahit na nyo yung style.
1: Lagi mo,
0: Master, nindot lagay mong suot ng ka-chubles. Usa, miligid?
2: Chubles na lang. Ayaw na chubles, oy.
0: Ayaw na. Abi na lang niya nga. Kanang ligid na siya.
2: Yes.
0: Usa nga ligid ang gwapo, Master?
2: One is siya. Kanang, ligid nga nindot kayo. Katong, katong recuff.
0: Rarika?
1: Yeah. Ikaw, kabula ba ka nang girikap ng mga ligid? Kao ba na sa scruff?
2: I guess.
0: Nakainom naman po tahan na. O yan, Amari.
2: Kagisirado na yun ang mighty steel.
0: Wala na napatay lang sources.
1: Rato na yun. Apan sa dipan tama nga, Amari. O, ito na yung itibayaan ni Usaka Mayong Buntag di ay ang...
0: 0966.
1: 306.
0: 306.
1: Ay, lagi mo, pasubok ko ninyo.
0: Sige, ay, nawala. Kalimot mong utaw, oy. Asa naman to nag-kuha
1: na? Ayala, ha?
0: Hoy, Marjorie Mar! Andiyan ka pa ba?
1: Kinawalag yato ang internet, mga bayot, ay.
0: Ay, bayad-bayad, saan?
1: Our internet is gone.
0: Ano naman

0: Aray na siya, dili ka magbayan.
1: Okay, sabi na, kimbot-kimbot dili sa kong Facebook.
0: Okay, nanatay pang pare sa tawang kape yun niya.
1: Hoy, gahapon
0: dahil... Makapalit na kitang kamote, anig balangoy.
1: Gahapon dahil maring, agi, kuhaan maring, maayong nag-tawag anin, successful.
0: Dugayan mo ka-release maring, hoy.
1: Malang Tulson, ang ipigayon nga blood donation activity.
0: Yes, nakita
1: sa, na. Nakita ka na
0: po ang atong kauban maring.
1: Sikan, sige tawag ani?
0: Artillery Battalion.
1: Yes, o gani, si Paringab, gituslukan gin sa buriki kagahapon.
0: Buriki, yun no, gilapakan ko siya planggana, kaya ba siya dagandagahan, good ang dugo nga
1: mayo. Obay, nakuha siya ang dugo, Mari.
0: Kaya kung gay ko ka siya, ako pinakuha-anemic siya, dahil di pa ni siya anemic.
1: Ang uyutar, kay kagapabipi po siya, wala siya mga kuha eh.
0: Wala siya kapasar, kay green ay ang dugo.
1: Green,
0: igay? Green, o green. Bawal man siya, bawal lang sa green.
1: Napasabot lang gin nga, uyutar.
0: Uyutar siya.
1: Kagahapon sa abula ko kapakuha kay
0: man.
1: Monitor man ako ang uyutar nga kuan niya para sa may uyutar. So wala
0: na so adi. Pero kami ni Master dito lang yun bisa katong naibaran na ketchup dito do.
2: Dito ra kitan mi.
1: Asa dapat ato.
0: Atong sasagingan nga sige mi kagsa.
1: Pero at least bisa pila ka lusok pa sagingan mo na horot.
0: Unom oy.
1: Unom yan ikaw mo jud sa mga inasal kagahapon.
0: Grabe. Grabe wala ko banay. Ako na hapit ako. May gani kay wala ko gitok.
2: Alam man nga mo man gani gi kuan man bagor man gi kuan pipita.
1: Kani siya.
2: Wala man ng kuan pipita ka.
1: Ganado na kayo.
2: Oy ugam.
0: Musa naman jud kay ko ako gibrehan ang sipas sa akong paa. Additional nga ta.
2: Lala extension.
1: Hoy, nandiyikas, number na lang ako ang numero.
2: Napala,
1: palit
2: pwede ba?
1: Ni, palit sud line ni Master. Ni Master. Pwede.
0: Dili pwede isulod lang sa, sulod lang sa.
1: Kaya taas naman itong oras, mga ingala, doon na pa'y kanta di ha?
0: Asa man eh. Ato itong masahod ng mga naulis.
2: Hayop na kumbo daw. Sobrang hayop na... hayop na kumbo.
0: Mirahe, Master. Magsurubad ka mo na. Mirahe, Master.
1: Sa Ilunggo naman nagkakanta, ana.
2: Ha?
1: Nga, linti nga kumbo.
2: Linti, Sugas. Kuala sa Yoyoy Bilyami.
0: Dipunggol.
2: Dipunggol
1: nga kumbo.
2: Dipunggol nga kumbo.
1: Ano lang, sa kaawit mga igala, nagka na yun. Yung dipunggol nga punggo. Kumbo.
2: Check. Hello.
1: Siyempre, kini masunod nga awit. Tatod ko na ito sa Turbo. Ayaw inang laki ka kung imuli na mugahi.
0: Yes.
1: Inumis siya og Turbo. Mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
0: Diha lang sa dool. Ayaw sa layo.
1: Ay, mapakan ka wag.
2: Roro Bells.
0: Ayaw yun.
1: Welcome back, Laba.
0: Hayop na kumbo. Song by Hayop na Master.
1: Hindi ka, Master. Ang nagkakanta.

0: Grabe, hayop ka talaga, Master.
1: Hayop nga po.
0: Ang galing mo, Master. Hayop ka talaga.
1: Ang hayop nga kong ko.
2: Ang galing mo. Sana kulin ko lang, Lord.
1: Iyak
2: ko
1: na. Si Papo.
0: Iyak ko na.
2: Hindi pa si Sandro Malupo, hindi mamatay ni nga.
1: Ha?
2: Ano pa si Rodel? Ano pa si Rodel? Mamatay.
0: Basahan ko may si Rodel.
2: Basahan ko ni Rodel.
0: Basahan ka niya ko inuwan.
2: Basahan ko ni Rodel.
0: Basahan ko inuwan.
2: Ayun ko ni Rodel nga makalingaw inyong show, pawala sa stress. Aba.
0: Pabotag is for na, di ba? Wala na ganda.
2: Labi na gawin mo, since si... Rodel og Gcash ka, Master, aron nga makapalit og sudlay.
1: Oh, kana.
2: Mawala na gid ang e-sport.
0: Yes, tinuod ka na.
2: Request ko she's gone with QR code sa Gcash. Salamat, Paulo Bakiril. Aba.
1: Aba. Baka si Paulo Bakiril. Ako gina mga followers sa Sibutan ni si Paulo Bakiril.
2: Yes. Kamu kay gapauso ano yung mga Gcash na. Wala ba may maanat-anat?
1: Okay, wala pinawangan na nabi. Sa mga QR code sa Gcash, i-send na na rin yung binaman na niya ang Gcash sa... Oh, sa 09-0966-3065-9569. Yan ang guna ninyo, Paulo. Oy, ikaw, Paulo, manigara na dyan kang may Paulo,
2: silang,
1: ha?
2: Tirahan to sila. Oh, saan ang kanta na? Tirahe Daria. Tumi Karaoke TV.
0: Di man takabot sa chorus, ane?
1: Di man minyo pa, di man yung padramaho, noy?
2: Ang tahi, Marik. Ang tingi kay...
0: Bawal siya kay... si Sarian ba yan,
2: eh? Mayo ako ba?
1: Sige. Gusto may katahan ninyo, Marik? Katahan na kayo.
2: Ako ito nagpasko. Mamasko ta.
1: Mamasko, sige.
2: Pasko na. Ano ba? Sana ngayong Pasko.
1: Sana ngayong Pasko? Sige, katahan ninyo, katahan.
2: O, bagay kalag-kalag, Pasko na.
1: O, bagay na. Tinaybong, ito ko gauna-una na tadiri.
2: Ay, kaya ba sinin, hindi taab na disimbe.
1: Tama. Okay, sige.
2: Maraks yung kagkatawa, maradika kuminsino. Ako'y kantaan niya, ako'y nag-request. Ciao.
3: Hello.

0: 等翻就爱慕啦，就爱挂念。
1: Aminu ang dakin na birawang ko na with Megan Skin. Thank you so much! At yung oras, mga igala, ano na tayo?

0: pare, ko lang yan. Di ba pangunin pa rin ka pala?
1: Ayop ka talaga kumanta, Marin.
0: Gawin na nga itong oras, mga higala. Bisagwa mo din ang utana. May naman kabaho mo. Kapag simulapas mo din. Kaya mo may kabayan sa extension.
1: Wow, ang ana si ate si Pina. Wow, ang ganda ng boses.
0: Ay, kukulo-kulo kayo si Pina. Birthday ba yan mo ron, ha?
1: Ana si Paolo Bakiril. Isulod ng tanako ang jika. Si iba na ikantawan ang kuha. Oh, sabi na siya. Kasama na siya.
2: Ako na ni Palong.
1: Chika-cha-cha.
0: Ay nako mga igala, ato nang sugdan ato ang drama ning ato ang tulaman oo.
2: Kung ako ikaw.
0: Oras mga maring alas 11:25.
3: Aduro ka pa isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
1: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

kalikasan. Tuguti ako nga makapadayag sa akong pagtahod kaninyong tulo mga maring. Ingon man sa mga libuan o minilyon ninyong tigpanubayan ng inyong programa ang gigagubdan sa Kabisayan o Mindanao. Kung ako, ikaw. Mga maring, itago na lang ko sa pangalang Marlon. Nagpuyo din ni sa may mako, Davao del Norte. Mga maring, kani akong suwat karon na bahin ginis ako ang akong gitrabuan mga maring. Nagtrabaho mag-usad ako kayo ng kumpanya din ni sa Tagum City. Ang amuang opisina do ra di sa may palingki, palingki mga maring. Mga maring, grabe kayo ang akong sitwasyon karon kay tungod na ning amuang area manager nga perting isuga. Okay ba takay ba mo pumanarbaho din sa una maring? Kaya grabe kay ang harmonyo sa mga pumanarbaho, wala laban, wala stress, wala kaning komplikado ba? Apat pag-abot aning among area manager mga maring, ayun aning mga panghitabo.

0: Onsa?
1: Para ila pare.
2: Ya onsa mana? Istrikto na pre.
3: Buang.
1: Gwani ya.
2: Masih gipon tres kasi.
1: Ako na pare siya, isa ra man siya. So strict one lang, strict one.
2: Ah, strict one.
1: Ah, strict one lang.
2: Ah, mas kuya una kay strict one.
1: Ah, but lang
0: ay ko to ang dati na tong
2: kwan. Ah, pero si kwan
0: ay area manager kay okay to.
2: O gani.
0: Asa man siya sign day?
1: Ah, tong area manager to si Dinlin gi kwan to gi pabaling gani sunggo man to. Gisunggo niya pagman nga galay na lawas agi pabalhin sa lugar niya. Muni ni puli ka si kwa mangguna nao.
0: Unsa man ni bay laki?
2: Mister,
0: so bay?
1: Ha?
0: Bay ni?
1: Bay.
2: Bay ya bay ka pon.
1: Bay.
0: Dapat makita ta sa mga ebidensya na kung bay gina.
1: Bay ni siya. Ay, dara.
0: Na siya.
1: Uyo kisuot pare o. Nakapinsil
0: pare. Magmam tani.
1: Magmam tani pare.
2: Hot kay angay pare.
1: Kisugat ang kilay pare para mga ang reverse kilay.
2: Pag like kita na.
0: Laro mo kang tinigbasan.
4: Sa may inyong itatanaw diri.
0: Good morning, ma'am.
2: Ay, may buntag, ma'am. May buntag.
4: By the way, bisawa mo nang otana. I am your area manager at this company.
0: Mogani.
4: And I'll pronounce you. This is the start of the new
0: ma'am,
4: beginning.
0: Ma'am, spell daw manager.
2: English, ma'am, pre.
4: Sa?
0: Spell manager.
4: Because, Marlon.
0: Marlon.
4: Kay Cinderay, no?
0: Yes, ma'am.
4: Masayin mo ni mo?
0: Spell manager.
4: Manager?
2: You're very nice, Auntie Para, ma'am.
4: Ay, alang-alang, wapo pwede.
2: Nang lungsot mo lagi.
4: Ay, sa pagkata na sa'yo, spelling mo ni mo ng manager? Spelling manager? Ayaw ko kanaan niyo may surya.
0: French manager?
4: Asa? Wala na ba yung history niya?
0: Ay, ingon ko nga mura kang lukon.
2: Wapa daw ka, ma'am.
4: Natural, naka-clear skin soap ya ko.
0: Spill the clear skin.
4: Kanang klaro kayo kasabon ba? O saman eh, magpala na strep. Trabaho mo nito.
0: Ma'am, kung naka-clear skin ka, na po kay shampoo?
4: Na!
0: Be, saan ano paggamit shampoo?
4: Ha? O saman eh, bugal-bugal mo na ako? Wala ba ako dyan eh? Ako ba yung area manager? Wala ba yung mga respeto?
2: Ikaw, ma'am, okay kay ikaw?
0: Pakatawa lang ka na mo, ma'am.
4: Ikaw, pagani mo? Collector kay ikaw, malukod mo nga. Ernie? Ikaw, Ernie ka?
0: Si Ernie, ma'am.
4: Ernie?
2: Ano, madali asa mga tunod.
4: Ernie, o. Ikaw si, ano? Si Marlon? Mga salbais kay mga dagway, ha?
2: Ikaw na sulat, ano? Ma'am, di ko kakabalo.
1: Ma'am, pwede si Gab. Gab ko?
0: Gab.
4: Kamalokos nga, Gab ka, mga ikaw
2: pre,
4: nga.
2: Pre, siyempre naman pre, Gab.
1: Gabino ang. Ma'am, ano na siya, ma'am? Kani, amuha mo din, ma'am. Narbaho, may magtarong, ma'am. Di ba, pre? Pre,
0: ma'am. Ma'am, mahim mo, ikaw ang manager mo.
2: Ikaw may napuli, ma'am.
0: Wapa mo manager.
2: Yes. Ikaw may napuli, so, mutuogin mo ni mo. Kaya ikaw may napuli, nga area manager.
4: Report mong talaga sa opisina. Isa-isa.
2: Unsa?
4: Isa-isa, para nito maglibog.
0: Ma'am.

0: mom.
1: Ikaw si Gap?
0: Oh, yes, ma'am.
1: Asa man yung area ni mo?
0: Ako area, ma'am.
1: Ah, bungol ka?
0: Akong area, ma'am, dito sa Mati City. Huwag niya sa mayal. Kapalong!
1: Kaliyo ka na yung mga. Maroon mang gagawa. Huwag mo na natarong na gawa na. Di alam ka sa balibanay.
0: O sige, di alam ko sa balibanay. Banay!
1: Kinanglan ang imuhang kuwala koleksyon. Ang imuhang remit. Sakto ah. Tarong, kaya ako raman na iligwinit na. Kaya ka nangrabang mga style nyo. Di ko ganaan ang style nyo. Ha? Kaya kabalo mo. Kabasa kolektor. Wala itulugan ay. Huwag hindi itulugan ay. Sabot ka?
0: Yes.
1: Get out!
0: Yes.
1: Next!
2: Hello, ma'am. Good morning.
1: Good. Nagtakay akong, ma'am.
2: Grabe. Isaw ka magdangong yung isa.
1: Pangalan mo, ikaw si Kwan? Ikaw si Ernie?
2: Yes, ma'am. Si Ernie, ma'am.
1: Kamalok ka, do. Kamalok ko. Asa area ni mo?
2: Dili ko sa mawab na bunturan mo. Tibis na mo kayo. Nyo bataan nyo korilya.
1: Narami ko nanunggan ni mo nga isyo. Nga sa una, nagtarbaho mo ng NYR na inyong gikuha nito. Ngayang imong pasakal, ipaihaw din yung anong tong inyong kuha nito. Dinunta.
2: Hindi, kaya kuha mo ko ito, ma'am. Sa ahente mo ko ito, ma'am.
1: Oo. Katong refrigerator nga, gawin yung itarang tumba. Ha? Nartumba ka rin.
2: Kaya, pero relax yun ito, ma'am. Lohi, kaya kami ako. Kaya minilawat ito.
1: Pwes, di ko gusto nga. May tamo na nisa itong kampanya. Ha?
2: Oo.
1: Kaya itong kampanya na ito, kabalo ka, nakal kayo ni Giserban, kaya ka na sa China, ito China, Europe, kung pang lugar.
2: Mau ba, ma'am? So, manikamot mo yan eh, kaya para makatog lang.
1: Natural! Naturalmente!
2: Sige, ma'am, may problema, ma'am. Ako ng kuna.
1: Get up!
2: Grabe, suga mo rin.
1: Next! Come in! Please enter the dragon.
3: Morning, ma'am.
1: Ay, ko gisi-gisi, da.
3: Ay, ma'am, kaya ako lang kung ani man siya ko, ma'am, kaniyanto pa, ma'am, basta magkita ko, guwapa ba? Guwapa nga, gawas nga guwapa niya. Lamigig kuti, sinaw kayo.
1: Ay, kong charcher ha, kaya kamalo na ko dana, kaya naka-clear skin soap ko.
3: Ma'am.
1: Asa bang area ni mo?
3: Ay, sa Mamakaw ko, ma'am.
1: Mamakaw? Basing mamarinte ka rin ito, mamarinte ra ka rin ito, ha? Kauban mo itong Bungal Gabri.
4: Kwesan ko ano niya, ha?
3: Apa yang membesar kau sekuan? Aku anin di Nuruti sejak Korilia.
1: Anak, siapa?
3: Dari sa tala ingod.
1: Ah.
3: Melapus pukul gelak ya, dol-dol ramang gelak.
1: So, mana yang mengiri animo?
3: Yes, ma'am.
1: So, siapa yang kubus sama nang mga kuanda? Kubus sama nang mga koleksyon ninyo?
3: Kira-kira, ma'am, ay, lagi unsay, ma'am, nga. Kanang mga suku, kanang way kabayad, balik-balikan, mga suku, ma'am, niya. Kolektor mata, abo sa puntawan, may. Anto, balik malang gasolina, mas short man, balik-balik-balik eh. Mong itrabaho na mo, nga tuwa mo.
1: Marireklamo man ka, marireklamo man ka.
3: Wak mo eh. Wak mo reklamo eh, kay trabaho mo na ko.
1: Inyo man ang, kwan, inyo man ang motor, kamo na ibahala na.
3: Ano yung mag-disgrasya mi, ma'am?
1: Trabaho mo na ninyo, wala na ilabot ang kumpanya na.
3: Ano yung ma, ayaw na ba? Siyempre, duty man ni ma'am. Ano yung makuhan mi, ma?
1: Nyaki trabaho mo na ni mo. Kalang motor o baon sana, imuha lang kargo, wala nilabot kumpanya na.
3: Sige lang, okay lang, sige.
1: Wala mo supak ka.
3: Wala, mamoy. Patasan yung branch manager, batik pa yung naong.
1: Osa?
3: Wala, ma'am.
1: Osa na kayo istorya sa kwan, gani Marlon?
3: Iniingon ko nga, nakay kahawig naong.
1: Kinsa?
3: Nasa TV.
1: Kinsa man?
3: Si Claire.
1: Si Claire. Si Claire?
3: Si Claire Castro, good?
1: Hindi ka, asa itong budal, Remy. Asa itong
3: budal. Ayaw, magawa, sagawa. Sorry.
1: Mga maring, grabe kayo nga mo ang area manager mo, mga maring. Sukar lang pag-abotan niya dari sa mga kumpanya. Pwede pa nang kagubot na ganyan dari. Gani mga maring, gani nga mo ang area manager niya. Mga kuala niya, mga mag-resign ang ubala niya. Kaya wala ka o yun na niya ang style niya. Kira naman ka ng delay sa mga hinglabot na lang mo ang kuala mga maring. Ka ng mamumo media. Kujuti mo talaga mo na. Pero wala ka mo nag-isang pera mo mga maring. Kaya narabaho ako mi. Ando na isang kadlawa na nakuratan mi. O ginani mga pangitabo.

0: Ma'am, good morning po. Sorry kay ma'am, nalit ko ma'am.
1: Uyawan ni mo no?
0: Traffic mangod kay sa unahan ma'am na nadautan po na mo ang bawbao niya. Bawal malibo na agig highway ang bawbao. Dakpon mo din sa LTO.
1: Emily, Emily, paminaw ha. Ang ayaw sa liwa na sa iyong Endre.
0: Alas 8, pero kasagaran alas 9 na ko nag-aabot.
1: So ka ng mga ilang orasa, dapat pumatagag sa'yo. Dapat pumatagag sa'yo, kay kamalo kayo mong trabaho, Endre. Dili ning nga dini bas dini basta basta yung trabaho nimo. Kay siga ka kalit, aw nya asa man ato na, magsiga kalit. Ha?
0: Ma'am, ayaw ba yan tong kog kanang kalta si akong silo ma'am ha? Ay gamay rabi akong silo nya, kaltasan pa gid mo mga ilon sa akong simo.
1: O kaltas yo ko. O kaltas yo ko.
0: Ma'am.
1: O kaltas yo ko.
0: Ayaw lang po taon ma'am. Uy kay
1: kung dili ka kuso kag kaltasan, kung dili ka kuso, sabot tayo mga kauman, magkontre-kontre sila.
0: Naga-overtime ba ako, ma'am? Naga-overtime ko. Lain lagi ka, ma'am.
1: Naga-overtime ka?
0: Hmm.
1: Oh, may kagsuko ko, overtime. Ah.
0: Mautag yung batasan yung manijigit.
1: Ang amuan niya, eh. Kung ang kumpanya, kinanglan nga, mag-income ang kumpanya, o niya, tarungon niyo yung mga trabaho. Kaya ganun, dili, basta-basta din mo release kag mga appliances, dili.
0: Sige, ma'am.
1: Kailangan ng mga rape na to niya, oh?
0: Napakoy, humanon nga mga... kuan ma'am mga files na ako ang pang-ikuan i-include pa na ako da kamang ko dang utang kagahapog mga karwaki.
1: Napa ni dang karwaki dia?
0: Oh, natay mga baligya mga karwaki.
1: Asa may mga item na to dia?
0: Kuan natay amsa daghan ma'am uy na ay kanang nai-hater.
1: Nai-hater?
0: Oo.
1: Mama, sige. Kinana ka, kailangan ako na og ganang liquidate na. Kailangan ako og sales sana, ha?
0: Ah, sige ma'am.
1: In the middle of the year. Please give me a report of anything you see and will be used against you.
0: Ma'am, muhang yun dahil ko ma'am nga morag din ako mahumandong adlawa ma'am kay kanang nakalibi ako uma ma'am.
1: Ha?
0: Nakalib ko uma.
1: Maglib ka?
0: Yes ma'am.
1: Ang atong driver gani? Ha? Ang atong driver gani na to? Ha? Huwagan na di kinapalib. Malibo na rin kinamulib.
0: Sumukan ito.
1: Ay, kumpiyansa kay kanaramang driver raw, marami na tigsulto sa ba? Marami na tigsulbong.
0: Anya, i-cancel lang ito kong leave, ma'am.
1: Marami na i-san nurse na ko, Diri. Ayaw ko wala na.
0: Kinesia?
1: Ito yung sa driver na ko, Jiri.
0: Sige, ma'am, kaysa gano'n ako kung trabaho, ma'am. Kamaot yung batasan yung mong branch manager yung na-assign may Diri asa. Amo ang pindahan. Uy, da, bundak ko ni portahan, bi. Unya, ram.
1: Pass.

0: utang jap utang lang pre. Patasan na tong kuan eh.
1: Anong gi palin pa man diri nga pati pangitag patasan.
0: Pagabot na lang.
2: Mas malas na.
0: Grabe kayo. Katong kita may pinakaon na din eh. Sugod lang ang abot na sa din. Pertigyo mga kuha na ba?
3: Huwag ganit, pre. Kung Ariana ko, wala na kinangutang ang appliances. Kaya stricto ko nung CI ko, no?
2: Ano man nga si ma'am? Ingo man si ma'am nga.
1: Kasukay man.
2: Tanan ko nung requirements. Ipakita nyo, dili-release-an ko nung hindi po lang requirements.
1: Ma'am, ito ang iklaro is ma'am.
2: Gamay niya nang halin sa kong Ariana ko, mga taga...
1: Uy, Nancy. Nancy.
4: Sir.
1: Jer, wait. Deliberate, Jer?
4: Wala lagi, sir.
1: Dapat mag-deliver ka, Jer, kay nakakag-deliver
3: niyo. Jer.
1: Huwag may masigil, anong dinawa mag-deliver
2: na? Mag-deliver na ni mo to kung order na kung sa kuwan, Jer, sa kuwan, sa dapit, sa may kuwan, mamakaw.
4: Sir, wag ko ka kuwan na, sir, kay mag-agaw.
3: Wag nga, ganyan mo, eh.
1: Ano sa mga Jer nga, releasing naman to, Jer, i-deliver naman to.
2: Oh, i-deliver up. Sama niya, ako'y maipit sa customer to, Jer.
4: Sorry po, sir.
1: Pero nga, Jer, kaya saan mo, may masigil, ano yung deliver, i-deliver na dito.
3: Dapat i-deliver ni mo na ora mismo.
1: I-deliver na, isa masara na, i-deliver na.
2: Uwaw po tayo sa customer, baka kompleto nila ang mga requirements.
1: Pista na pa sa semana, gamitin ito ng refrigerator, ng ipalito.
2: Ito ako, itong motor nga ako, ano? Katong sheriff?
4: Ako good sir. Mukwari ko ni sir. Maliho kayo ko sa kung buhangay buhato na ni sir.
1: Mau gane. I-deliver na para kay lain. Kamala pa ka ni ma'am? Nga lain kay batasan si ma'am.
2: Kaya si reklamo.
4: Maupot. Maugit bitaw. Ako sir. Maglagot mang kuana sir.
1: Adi ay?
4: Okay. Yak po ko kasabaan diya sa kilid sir.
2: Sumbong ka mamona. Sir,
4: Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir, Sir

0: gusto.
1: Mga maring! May nanamidagan sa istorya. Murad yung ka nang... Murad yung ka nang... Naabtan yung ka nang dilubyon. Pagsunod na nga mo ang... Kwan yun ka nang mo ang area manager. Murad yung galansiyang ba nga gilabay. Bato ba nga. Naka... Wad yun, may kasabot. Gilalimang ka nga... Kami mo ang motor, kami motobil. Ang mo ang mga... Kung mga disgrasya ko na minuman, na sinilabot ko, no? Maring, naigayos sa kaadlaw niya, anak. Nagsiryahan na, Mika. Nakitaan mo ko niya dito nga. Gika ko nagpahuway ba kay tinitag ko kayo gigang biyagay. Layo-layo ba akong area? Uy na ni mga panghitabo.
2: Magpahuway sa kadriskilid sa punuan sa akasya. Mag-upakok abot, ikan sa delivery. Ay, kapuyag kanyang mong deliver tamang area, eh. Mo ginawa ko mayo, mutisar ko diri.
3: Magaling.
2: Si ma'am?
3: Panahon. Kasabay na ang mga. Aha, mao din ang iyong trabaho, ha?
2: May ngunto, ma'am.
3: Maayo yung kay ngunto, no? Kay, para sa imuha, kay kuang yun, nagpaway pa. Diri pa yung kapunuan sa Mansanitas?
2: Ma'am, di
3: ko nang dala pa yun kag duyan.
2: Ma'am.
3: Ha? Pwede ko yawa ni mo, eh. Imong duyan, kay patig-patig pa.
2: Ma'am, kanang kuha, ma'am, good ma'am. Tingpaniod to, ma'am, good ma'am.
3: Kuya kayo, no? Kuya kayo ba?
2: Ganahan mo kumurin duyan, eh. Kung duyan, kung patig-patig, kay nindot kayo siya, ma'am. Sakay ka diri, ma'am?
3: Amin ako si naning ang nag-duyan-duyan diri. Ma'am, wala tagagidool, kay di ba pag kuka nakakuan?
2: Ma'am, tingpaniod to, ma'am, good ma'am. Ganang kapahuway ko diri. Ma'am, kapaniod to, busog mangay ko. Kapahuway ko diri.
3: Ayaw kay busog ka.
2: Basoy man si naning. Nagbasoy.
3: Nagbasoy si naning diay. Kuyawa ka din yun, no? Mwede niyang tarbaho diri diay. Motora kay ang halin diri. Sa una kay ang... Kamalong kagpilay halin diri sa una?
2: Oo.
3: 5 million. 5 million ang halin sa una.
2: Karun dahi, ma'am.
3: Karun nga, pag-abot ako, nahin mo nag 6 million. Mwede nang inanin eh. Ha? Ni Kunhod.
2: Ha? 5 million niya, 6 million. Ni taas noon, ma'am.
3: Diri, pag-abot na ako. Pag-abot na ako. Kaya kamo, mga pulpul man mo.
2: Ma'am, sakita po niyo manulti, oy.
3: Ha? Ano man diay?
2: Trabaho, pag-ibig may samong trabaho na mo diri.
3: Trabaho ka sa trabaho?
2: Pahuway rin ba yung mig... Kwan, pahuway rin mig kanang kwan, kanang kapuyon.
3: Kabalo ka? Kabalo ka? Wala ni pahuwayan na yung trabaho ninyo? Wala yung tulganay?
2: Ma'am, nag-upaman ko ka-deliver. Good ma'am, dito ka sa side sa may...
3: Di ko gusto, nag-ukimong mga sweldo. Kaya mag-duyan-duyan, Ramodia. Amot ako kagod.
2: Amot ang uban, ma'am, sa Teresa.
3: Kaya di ko ganaan magtanaw. Kabala mo, di ko ganaan magtanaw ninyo ang naman si Kangkwan. Bakit trabaho? Pakita trabaho. Pakita lang trabaho. Dagagay ka pwede ng trabaho niya.
2: Ayaw, ito ang kupot mula, ma'am. Uy, kayo, daghanbi ko anak, ma'am.
3: Kabalo ka, ayaw ko garagaray, ha? Kabalo, biyadyo ka sa kuwa. Nga, para ba ko, secret na.
2: Ma'am.
3: Ayaw ko wala na, ha?
2: Ma'am, ayaw ko batik sa ito, ma'am. Uy, kayo, katrabaho naman ko sa kuwang nahuyon sa kuwang trabahoon, ma'am. Ngika, delivery, koleksyon, anak naman, trabaho na ko niya. Karunting pahuway mo na ko din, pahuway ko, ma'am.
3: Naku kikagsweldo? Ang uban niya, trabaho ka din ang uban niya. Ang kagawin kikagsweldo, ikaw, naku kikagsweldo?
2: Ma'am, musa manggaling ako nabuhat ng kasalanan, ma'am. Pasailuan na lang ko, ma'am.
3: Diba nina kung kikosin mo, ha? Secret killer ba ako?
2: Ha? Maot ko batasan.
3: Ayaw d'yo ka na na.
2: Kasi yung manager.
3: Style ni mo, ha? Gusto na ko, mag-video ka. Pagsin kag-video sa kuwagasa ka.
2: Mag-video?
3: Nag-picture kasi ko kuwasa ka.
2: Halimbawa, nalibang ko, mag-video gapon ko.
3: Bastos ka ba? Bastos ka? Bastos ka nga tao, ha?
2: Joke,
3: okay, ragot, respeto, ma'am. Ha?
2: Ipakatawa, tara mag-amam, kaya mungkot na mo kaya mong dagoy, ma'am.
3: Ayoko wala pagkatawa, kaya di ko wala pagkatawa. Diyan, batay kasi ko, ha? Yan na ka.
2: Ma'am, ayaw, ma'am. Ginoon. Football ang lakihan ng area manager nga grabe kaswapang kayo. Eh, magkalagot!
3: Ni mga maring, oy nga, mo niya problema na mo ron. Kanya kong kauban nga sir ni mga maring, looy na kayo, nang itomig yung taon ni, mora na rin siyang si Barney. O niyan, napay ang motor maring, nga gamay kayo na yung motor, katong 150cc ra. Grabe ka mangtas niya mong area manager. Di mo pwede mo pahuway. O di mo magkaon, may nanami sa katrabaho. Lagay kayo sa mga maring, ha? Nag-ihap ko ka kwarta koleksyon mo nga nagkaunggo. Sabi mo, buhato na ba? Mangundang na ba? Ani among kwan? Ani nga mo ang ani trabaho at tungod ani among area manager nga wami kasabot? Daghan para bagay may mga koleksyonon nga mga rep, mga motor, mga kwada, mga aircon. Mga maring nga, kwan ko na ko, bigan nga, tambaki ko na ko ninyo, bigay, para makadeside may na ako mga amigo, ako kauban ako dali. Kami ni Ernie, kami ni Lamar, kami ba kami? Kami ni Buyax, prap ka palumi. Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob, Marlon.

0: sobat mga katropa nga gipadala sa to nga sender nga si Marlon no. Grabe kayo si Marlon oi kana nga grabe na mo gid mga inana no.
1: Piting grabe ha kayo gyud.
0: So, manaron.
1: Napo na yun sa high, ano, master ka. Direktiba pa sa taas, sa ilang pinakataas niya. Kada mga branch manager, mga area manager, mutuman na po na sila sa mga kuwan. Pero nag-iuban nga, pasubraan po.
0: Sobraan po, pita.
1: Muna kayo, doon naman sila yung posisyon niya. Kanang ilang gigamit, ilang dahon ba?
0: Tinoon na. Pero di ko mato nga, kuwan, kasagaran ko na nga, ay, kuwan naman ko na sa ilang labaw. Tama tong gingunin mo. Matagalan sila galing assignment.
1: Yes.
0: So, kailangan po na nimong ipunan po na yung mga tao. Kaya kung hindi mo na yung ipunan, wala mo na, di ba? Magsige raman ang galakwat siya. So, nani. Tama rin na siya nga ang ipunan mo na. Pero ayaw pala, Bipo, grabe na po kayo itong dinipapawa yun. Ay!
1: Oo, basiga, basiblaan na po siya ito niya.
2: Karapaw ka na, nandito ang daro mo, tuna mo gani.
0: Oo, okay, ngayon na makina gani. Nga, kuhan, ganda, di ba kina pa na.
1: Bisang gani, nakaturbo, mapahuway po na, uy.
2: May manag si Johnson o si Awing di ang kapising na niya po sa kanal, huwag pahuway ay po.
1: Huwag yung mga kuhan siya kayo, huwag yung pahuway ay gina po, ha?
2: Takapulo pa kayo na sila, ha? Matrabaho, kasi huwag pa rin tuhay.
1: So, ato na dito, ano ngayon eh, tabagkanta na ni kay
0: kita ito
1: ang oras mga marit.
0: Sige, so ako, ato na tabagkan na ito ni.
1: Go.
0: So, ako matambag ni mo, Marlon, trabaho lang da dong, kay lisod kay pangitag trabaho rung karong panahon na dong, no?
1: That's right, Marlon.
0: Okay, so tiyan taka dong, Marlon, ang kagani pagpanarbaho, mora rin ni sumpes itong kinabuhi.
2: Yes, correct.
0: So, kung nakay pamilya, kung nagtanong kasi mong mga ginikanan, nagunauna ka, basta kay wakagi kuan football diha, trabaho lang kasi mong trabahoon, wala kagi,
1: waka
0: na ngawat, kana isa gina, pag manarbaho ka, ayaw gud pangawat, ayaw gud ibandon imong duty. Kaya ka na, mortal sin na siya sa pagpanarbaho, no? Ayaw sukol si mong amo. Ayaw sukol, kaya mapangit kaya na. Bisang ka...
1: Kanang mamaklad, okay na sa kauban.
0: Sunti, may kasarapin. Pero kada mo sukol kag amo, ayaw gud kay bisang balibaliho na dong Marlon,
1: yes.
0: Amo ni mo na. Respeto ka. Kaya giputang na si mong amo, respetuhan na.
1: Correct.
0: Okay? And always remember,
1: yeah.
0: Na kung init na ang tanaw ni mo, init na kayong kusina, you better go out and you plant kamote. Ano lang? Don't waste your time kung tanaw ni mo nga muraga.
1: Wala yun si Milya ka ng kasaba ragyan. Wala yung kamote.
0: Dito ka. Permintil lang ka. Stili lang ka. Permintil mo lang kasaba. Kasaba cake. Kasaba ang permintil. Okay lang. Apil man sildo na.
1: Siguro. So,
0: love your job and love your work and love your enemy.
1: And love, loved all.
0: Love you all.
1: Kung diskartihan di ay ang Omega sa manager Didi po'y Didi ay.
0: Dahil mga nana. Depende kung ano na sila relasyon daan. Damay mga nana.
2: Ay,
0: mga senaryo sa mga manager nga, uyab nila sa daas gawas niya, paguman, nag-uban sila dito, accidentally, nag-uban. Wala may uban, kagikuwas manager, para mag-uban sila. Damay mga nana. Di na kagay, pwede may tabo.
3: Basinbore.
0: Basinbore.
1: So, dakan kayo mga kuwan, mga...
2: Dakan mga estances.
1: Estances, tuwek
0: yes. Pwede ganin na nimo, mailan mo na nimo, kaya pag matulog at gan mo sportahan. Ano ba na?
2: Nanti kaya tangan sa una, master.
0: Ha? Wama ko na yung manager.
1: Sige, so nanginakot lang namang nalaman kita mga maring nga si gusto itong kabawa to, si Marlon.
0: Marlon,
1: Si Marlon nakakuha siya mga pagtulunan sa imo mga tambag.
0: Yes.
1: O siyempre, so, wala pa may nalambag di, pero wala, tambagin lang yung kagulingon di, mga maring.
0: Ala lang.
1: Ayan, siguro. So, salamat kayo, hantod, ugma po, kita mag-open nga ito. Hantod naman,
0: kung ako ikaw.
1: Ano daw ang
2: nabura magigokon?
1: Nakan kayong salamat, oy!

0: triunfar. Exciting!
1: Wow! Guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diri yo.
2: Ay, dali na.

0: Kahit kayo akong mga kabukogan, dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukogan, o bili kong pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: Ko sa ho, baby.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Matugod taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ni ni. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among servisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung maguban pa sa pagkusuan.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Edward Fajardo hindi naman makakadalo sa impeachment dahil po sa stroke.
1: Headlines. MMDA General Manager Nicolas Torre III pinagbulta ng 14,000 para sa kanyang traffic violations controversy.
2: Headlines. Balitang extra, mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay ng tulong sa mga bata.
1: Headline. Balitang regional, 13 anyos na lalaki na sabi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy.
2: Headline. International katropa, 5 patay sa naganap na Amazon Prime Air cargo plane crash sa Miami.
1: Headline. Balitang showbiz, Miss Jade So pasok sa top 4 ng drag race Down Under versus The World.
2: Headline. At sa sports creamline, bagsak sa finals ng PBL Invitational matapos talunin ng PLDT.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Pananghalian po ng Lunes, mga katropa, 7 na tayo sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM Manila News Center. At syempre, ang XLN ay napapanggan sa lahat po ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
2: Kami po inyo, mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
2: Buwan naman sa detalye ng mga balita, pinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang solid waste management system ng Marikina City sa isinagawa niyang inspeksyon kanina umaga. Ayon kay PBBM, magandang halimbawa ang recycling program ng Marikina na maaaring gawing modelo o template na iba pang mga lungsod sa Metro Manila na patuloy na humaharap sa problema ng basura.
4: Marikina, over the last 10 years, 11 years, magagawa nila, nalagyan nila ng sistema. Ito, kaya tayo nandito, dahil ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy. Nagagamit as much as possible lahat ng mga pamaari pang maulit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. At ito ay dapat ay maging template. At nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas.
2: Si Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
3: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni Vice President Sara Duterte na mula pa noong 2024 ay nakatanggap na siya ng impormasyon tungkol sa umaring mga planong ipalabas ang ICC warrant laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga pag-atake laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, ipinaalam niya noon kay dating Armed Forces of the Philippines General Romeo Browner Jr. ang kanyang mga pakiusap para sa seguridad ng kanyang ina at mga anak. Git niya, hindi dapat idamay, takutin o gamitin ang anumang uri ng panggigipit ang kanyang mga anak, lalo na ang mga minor de edad. Tinukoy rin ng pangalawang pangulo ang pagpunta umano ng mga otoridad sa mga lugar kung saan naroroon ang kanyang ina at mga anak, kahit alam na umano ng pulisya kung nasaan siya dahil sa surveillance activities. Tinawag niya itong seryosohang usapan at iginit na maaaring pumasok ito sa child abuse. Ayon pa kay VP Duterte, nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng bansa ang isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan.
3: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang aligasyon po ni Vice President Sara Duterte na nakaranas siya ng harassment nang isilbi sa kanya ang warrant of arrest. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II at DILG Secretary John B. Corimulla, pawang mga babaeng pulis at walang armas ang kanilang team na nagtungo sa tahanan at opisina ng Vice Presidente.
5: Unarmed, they were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue. we dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. They have a counter to this. We ask them to present it.
2: Ipiniliwanag pa ni Remulla na hindi agad inaresto si BP Duterte dahil una nitong ninais na sumuko bago magbago ang desisyon na piling direktang magpunta sa Quezon City RTC para sikasuhin ang kanyang kaso. Nilinaw din na hindi kailangan ang kananiwang mag-shot kapag kusang sumusuko ang isang akusado alinsunod sa kanilang booking procedure. Sa huli, mga katropa, ipinunto ni Remulla na walang naganap na special treatment kay BP Sara Duterte at sinunod lamang ang umiral ng mga patakaran ng PNP sa pagsisilbi ng warrant.
3: XFM News Nationwide.
1: Kinuwestiyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang umano'y special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang security concerns at proseso sa pagharap sa mga otoridad. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na karapatan ng bawat isa ang safety, security at due process, ngunit dapat anyang pantay ang pagkapatupad ng batas at walang espesyal na pagtrato sa mga opisyal.
6: Sa kabila ng katotohanan na nai-enjoy niya ang due process, ang human rights, hindi sila tinotokhang, siya ipinapayag ang mag-file ng piyansa. Pero ang dami pang drama. Mm-hmm. Hindi nalang magpiyansa at hayaang gumulo ang hustisya. Pero sa dulo ko, kapag pinapatanggot na sila, abay biglang sinasabing they're not feeling safe daw, na sila ay pa-victim. So nasaan na yung mga sinasabi niya dati? Ang daming drama. Ang tapang kapag magbabanta sa buhay ng iba, pero pagdating sa pananagutan, abay not feeling safe. Ito yung tawag ko sa kanilang school of acting. Not feeling safe, school of acting. Puro drama.
1: Tinutulad din ni Sendanya ang umano'y hindi pagdaan ni Duterte sa karaniwang mugshot at booking process. Ayon pa kay Sendanya na naunawaan niya ang pangangailangan sa seguridad ni Duterte, ngunit dapat din umanong panagutan ang pangalawang pangulo ang anumang kasalanang iniuugnay laban sa kanya.
3: XFM News Nationwide.
2: Iginit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Norte o Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong na dapat panatilihin po ni Vice President Sara Duterte ang tiwala at paggalang sa mga institusyon ng gobyerno.

0: at ayaw niya pumasok doon sa korte. Eh wala naman, sa palagay ko naman po, wala naman pong assassin doon na kinausap ng judge na nag-aantay sa kanya doon. So mukhang ang nakikita po nating rason dito ay talagang yung kanyang tahasang hindi po pag-recognize ng ating mga batas.
1: Sinabi rin ni Adjong, mga katropa, na dapat sumailalim sa parehong legal na procedures ang lahat ng akusado. Gayun din po ang anuman ang kanilang posisyon, kabilang dyan yung mga proseso ng korte at polisya kaugnay ng warrant at booking. Tungkol naman sa pagsasubmit umano ni Duterte ng sariling larawan sa halip na dumaan sa karaniwang mugshot, sinabi ni Adjong na dapat yaking pantay ang pagpapatupad ng mga protocol sa bawat individual na humaharap sa batas.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Mary Grace Piatos, walang record sa PSA. Narito ang report.
4: Kinumpirma ni Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Mariza Grande na walang record sa kanilang database para sa pangalang Mary Grace Piatos. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, Setyembre 7, humarap si Grande bilang testigo ng prosekusyon. Ayon sa testimonya ni Grande, matapos suriin ang kanilang database batay sa impormasyong ibinigay sa PSA, walang natukoy na record ng kapanganakan, kasal o kamatayan para sa isang taong nakatapos sa pangalang Mary Grace Piatos. Ang pangalang Mary Grace Piatos ay lumitaw sa mga acknowledgement receipt na iniugnay sa liquidation ng confidential funds. Bahagi ang pagharap ni Grande sa paglalahad ng prosekusyon ng mga ebidensya sa impeachment trial kung saan sinusuri ang mga dokumento at pangalang kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XF FM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Hindi naman makakadalo bilang testigo sa impeachment trial si Edward Paharda, dating Special Disbursing Officer ng Department of Education, matapos muna itong ma-stroke. Ayon po kay Representative Joel Chua ng prosecution team, kagabi lamang nila natanggap ang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Paharda. Dahil dito, sinabi ng prosecution na hindi na makakadalo si Paharda sa mga pagdinig bilang kanilang testigo. Nauna na iminungkahe ng prosecution na magkaroon ng stipulation o pagkakasundo sa depensa tungkol sa ilang bagay na may kaugnayan sa testimonya ni Paharda.
2: XFM News Nationwide.
3: Inalis sa pwesto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang district engineer sa Pampanga matapos ang pagkamatay ng isang lalaki na nahulog sa bukas na drainage canal sa Angeles City. Ayon sa memorandum ni Public Works Secretary Vince Dizon, nabigo umano sina Pampanga 3rd District OIC District Engineer Acer Malyari at OIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan na ipatupad ang mga kinakailangang safety measures sa Phil-Am Friendship Highway. Agad silang inalis sa kanilang pwesto dahil sa umano'y paglabag sa safety standards. Sinabi ng DPWH na pananagutin ng mga opisyal na mapatutunayang nagpabaya sa tungkulin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kalidad ng mga pampublikong proyekto para sa kapakanan ng bawat Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga railway projects, malaking ambag sa pagbawas ng polusyon at trapiko. Ayon po sa DOTR, katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Itinutulak ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak ng railway system sa bansa bilang bahagi ng hakbang upang mabawasan ang polusyon at matugunan ang lumalalang problema sa trapiko. Ayon sa ahensya, maaaring makapagbawas ng di bababa sa 50% ng carbon emissions ang paggamit ng rail transit kumpara sa pribadong sasakyan, kaya malaking tulong ito sa pagkakalaga sa kapaligiran at pagtugon sa epekto ng climate change. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lofes na patuloy na palalakasin ang pamahalaan ng mga railway projects upang makapagatid ng mas mabilis, ligtas, efisyente at mga sustainable transportasyon para sa mga Pilipino, kabilang sa mga pangunahing proyektong isinusulong ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway at iba pang rail expansion projects na layong mapagaan ang daloy ng trapiko at makapagbigay ng mas maayos na alternatibong biyahe.

0: para sa Kakay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earth sa Lunar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinagmulta ng Land Transportation Office ng kabuuang 14,000 si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III dahil sa kanyang traffic violation controversy. Kabilang sa mga paglabag ang paggamit ng EDSA busway, pagmanipula sa plaka, reckless driving at sa kanyang ng kanyang driver at paggamit ng blinkers. Ayon sa LTO, voluntaryong isinuko ni Torre ang sasakyan na nananatili pa rin sa kustudiya ng ahensya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Matatandaan na nauna nang humingi ng paumanhin si Torre sa kanyang ginawang paglabag kung saan nakatanggap ito ng mga batiko sa publiko at sa sektor ng transportasyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinag-aaralan naman ng Department of Health, mga katropa, ang paglipat sa PhilHealth ng bahagi ng budget nito para sa gamot at iba pang medical supplies para mabawasan ang stockpiling at pag-expire ng mga gamot. Inihegya ni Acting Health Secretary Edwin Mercado sa pagdinig po ng Senate Finance Committee sa panukalang 2027 budget ng DOH. Ayon kay Mercado, maaaring gawing dagdag na subsidy sa PhilHealth ang pondo para mas malaking bahagi ng pagbili at paghatid ng health benefits sa mapunta sa ahensya. Sa pagdinig, kinwestiyon ni Senator Rapid Tulpo ang pag-expire ng milyon-milyong pisong halaga ng gamot, lalo na't may mga ulat ng kakulangan naman sa supply sa ilang health facilities. Sinabi rin po ng DOH na nire-review na nila ang sistema ng pagbili, pamamahagi at pag-monitor ng mga gamot para maiwasan na ang pag-aaksaya sa pondo.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Health Advocate Dr. Tony Liachon ang pananagutan sa mga opisyal na sangkot umano sa pag-expire at pagsasayang ng bilyon-bilyong pisong gamot ng Department of Health. Ayon kay Liachon, lumabas sa mga pagdinig sa Senado na umabot sa 217 million pesos ang halaga ng mga gamot na binili ng gobyerno ngunit nag-expire noong 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na hindi lamang ito usapin ng maling pagpaplano kundi dapat ding siya sa atin kung may kapabayaan o pagkukulang sa pamahala ng pondo at supply ng gamot.
4: Hindi naman kasalanan ito ni Secretary Mercado kasi ito'y panahon pa ni Secretary Herbosa, di ba?
2: Mm.
4: So, pangit yung planning nila eh. Gross negligence, tsaka betrayal of public trust. Ang sama ng leadership dito eh. Well, tayong mga Pilipino nag-i-struggle to afford yung itong mga maintenance medication, life-saving drugs. Nabubulak lang ito sa warehouse at iba, binabaon pa. Problema natin, hindi natin nakakasuhan itong mga taong to kaya hindi nadadala eh.
2: Kabilang sa kanyang mungkahi ang mas maayos na pamahala sa supply, mas malinaw na proseso sa pagbili ng gamot, real-time na pagsubaybay sa inventaryo at regular na paglalabas ng ulat sa publiko. Ngit ni Lechon, mahalaga ang mga hakbang na ito upang maiwasang maulit ang pag-expire ng mga gamot habang maraming Pilipino ang nahihirapang makabili ng kanilang mga kinakailangang medisina.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede rin po kaming mapahinggan sa kapang XFM stations nationwide. XFM 106.5 Rojas Capiz, XFM 93.3 Antique, at XFM 89.5 Pagadian.
1: Balitang regional.
3: May 13 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
5: Mata yang isa 13 anyos na lalaki na si alias Carlo matapos aksidenteng sumabit ang kanyang leega sa tali ng kanilang baboy sa barangay Cugon, Danao City, Cebu noong Sabado ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon ng Danao City Police Station, inutusan ng ama si Carlo na bantayan ang kanilang inahin na bagong panganak na mga biik. Habang may tinatahi ang ama sa loob ng kanilang bahay na gagamitin sana bilang palangga sa araw sa kulungan ng baboy, narinig dito ang pag-iyak ng mga biik. Dahil dito, inutusan ng ama ang kanyang 11 anyos na anak na hanapin ang biktima. Nang hindi makita na nakababatang kapatid ang kanyang kuya, agad itong sinabi sa kanilang ama at nagsimula silang maghanap. Pa. Sa kanilang paghahanap, nakita na nakababatang kapatid ang biktima na walang malay sa tabi ng kulungan ng baboy habang nakasabit ang kanyang leeg sa tali ng hayop. Pa. Agad humingi ng tulong ang pamilya sa mga kapitbahay at isinugod ang biktima sa ospital. Gayunman, idiniklara itong patay na. Inirekomenda ngayon ng mga otoridad ang pagsasagawa ng autopsia upang matukoy ang eksaktong sani ng pagkamatayan ng biktima. Mga katropa, ugali ng Panginoon ng Santhon na vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Senior citizen natagpo ang patay at ginilitan ng leeg sa loob ng kanyang bahay sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Sa lieg at wala ng buhay ng matagpuan ng senior citizen habang nakahiga sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Ang biktima ay si Lirio Barsanas, 72 years old. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, na pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa krimen. Sa investigasyon, ilang beses nang pinasok ang bahay ng senior citizen upang pagnakawan at kapamilya rin ng biktima ang tinuturong responsable dito. Napagalamang mag-isa sa bahay ang biktima dahil wala itong asawa at mga anak. Ngayong araw, ipasa ilalim sa autopsy examination ng bangkay. Samantala, may persons of interest na ang San Rafael Police sa pumatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
7: Samantala, mahigit 6,000 pisong halaga ng hininalang Shabu, mga katropa, na samsam dyan sa Cagayan. Mag-ama na tinuturing na HVI arestado. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
8: Ang mag-ama na kapwa itinuring na high-value individuals o HVI matapos makumpiskahan na nakabuang 91.41 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na 621,588 pesos sa isinagawang bypass operation sa bayan ng Lasam, Cagayan noong Setyembre 4 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga na-aresto sa mga alias na Vin na 43 anyos, may asawa magsasaka at ang kanyang anak na si alias GM, 20 anyos, binata magsasaka rin at kapwa residente ng nasabing bayan. Ayon sa pulisya, nakumpiska mula sa mag-ama ang tatlong heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng pinanghihinala ang shabu. Kabilang dito ang 0.20 grams na bypass item na nagkakahalaga ng tinatayang 1,360 pesos, habang ang dalawang sachet na nakumpiska bilang possession evidence ay tumitimbang ng 45.84 grams at 45.37 grams na may tinatayang halaga na 311,712 pesos at 308,516 pesos. Pinangunahan ng operasyon ng mga intelligence operatives ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Lasam Police Station at 3rd Maneuver 1st Platoon ng 2nd Cagayan Mobile Force Company sa koordinasyon ng PIDEA Cagayan. Bukod sa hininalang shabu, na-recover din ang isang tunay na 1,000 peso bill ay napirasong 1,000 budal money, isang pouch identification card, dalawang cellular phone at isang motorsiklo. Dinala ang mga suspect at ang nakumpiskang ebidensya sa Lasam Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon, habang inihahanda ang kaukulang mga kaso sa ilal ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan sila ng 95.7 XFM together raw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tongyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Universidad sa Puerto Princesa na nakatanggap ng threat noong Biyernes, balik face-to-face classes na muli ngayong araw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Eskwela na uli ang mga estudyante ng Palawan State University matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga ng PS2PNP tungkol sa natanggap na threat sa PSU noong araw ng Biyernes. Wala pang inilabas na resulta sa imbestigasyon ng PNP pero ang universidad nagpahayag na may pasok na ngayong Lunes pero may pag-iigpit na gagawin sa lahat na papasok kasama na dito ang mga estudyante at guro. Noong Biyernes, may post na natanggap ang PSU gamit ang isang dummy account na may sinasabing gagawa ng karahasan sa PSU at ilang estudyante na siyang naging dahilan para agad pauwiin ng mga mag-aaral. Hindi pa natutukoy ang taong gumamit ng account kung ito ba ay kapwa estudyante o taong labas na nananakot lamang sa nasabing universidad. Seryoso ang PPCPO-PNP sa natanggap na pananakot at takbang na kanilang ginagawa para hindi mangyari ang nangyari sa school ng Tacloban at Zamboanga kung saan may mga nasawing estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: May rider katropang patay matapos malpok sa sinusundang van sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
10: Isang 22-anyos na binata matapos masangkot sa aksidente habang lulan ng motorsiklo sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Ang biktima ay residente ng bayan ng San Manuel, Isabela, habang isang 44-anyos naman na residente ng Cagayan City ang driver ng van na sangkot sa insidente. Batay sa investigasyon ng pulisya, magkasunod na binabagtas ng motorsiklo at van ng kalsadang patungong bayan ng Kabatuan, Isabela, nang mangyari ang aksidente. Habang papalapit sa lugar ng pinangyarihan, sinubukan umanong mag-overtake ng rider sa sinusundang van. Gayunman, habang isinasagawa umano ang pag-overtake, biglang kumaliwa ang van patungo sa isang beer house na naging sanhi ng banggaan. Naidala pa sa pagamutan ng rider, subalit idineklara rin itong dead on arrival. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente habang nasa himpilan pa rin ng pulisya ang driver ng van. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
3: Tropang Brian, naglabas ang pag-asa, heavy rainfall warning, alas 11 kanina, ito epekto ng habagat.
2: Katropang Buddy, kabilang sa orange warning ang Subic, Olongapo, Castillejo, San Marcelino, San Antonio, Palawig, Iba, San Felipe, San Narciso, Botolan at Kabangad sa Zambales at Hermosa, Dinalupihan at Morong sa Bataan.
3: Sa yellow warning level po mga katropang, Cavite naman, ilang bahagi ng Pampanga at Bataan, Laguna, Rizal, Batangas, Muntinlupa, Las Piñas sa Metro Manila at Masinloc at Candelaria sa Zambales. Posible rin ang pagbaha particular sa mga flood prone areas.
2: Inaasahan naman ang light to moderate rains na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa Nueva Ecija sa susunod na tatlong oras.
3: Patuloy pong mga pag-ulan din ang mararanasan sa ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Tayo dito sa Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Pwedeng magpatuloy sa loob ng tatlong oras at makapekto sa mga kalapit na lugar.
2: Pinapayuhan ng publiko at mga Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa susunod na rainfall warning na nakatakdang ilabas mamayang alas 2 ng hapon.
1: Balitang International.
3: Ang Balita International hatid sa atin katropa na Santon Gold, hindi bababa sa 5 katawang ang namatay matapos lumagpas sa runway at bumagsak ang isang cargo plane na ginagamit ng Amazon Prime Air sa Miami International Airport nitong Sunday. Ayon po sa mga otoridad, lumagpas sa runway ang Boeing 767-300 habang lumalapag at tumama sa ilang sasakyan sa lupa. Lima rin ang nasugatan, kabilang ang tatlong nasa kritikal na kondisyon.
1: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Pasok na sa top 4 ng Drag Race Down Under versus The World ang Filipina drag artist na si Miss Jade So. Nakamit ni Jade ang pwesto matapos ang semifinals kung saan nakasama niya sa top 4 ang UK Queen at Australian Queens. Sa makeover challenge, ginawang drag character ni Jade ang kanyang partner na si Matthew bilang Miss Yasmin Hard Suso na hango sa Filipino drama na Marimara. Sa naturang episode, na nawagan din si Jade sa mga mambabatas na ipasa ang SOGIE Equality Bill sa Pilipinas. Ito na ay kalawang pagkakataon na umabot si Jade sa top 4 matapos ang Drag Race Philippines Season 2. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
3: Atin po sa atin to ng Premium D3 Katropa. Bigo ang Creamline na makapasok sa finals ng 2026 PBL Invitational matapos talunin ang PLDT sa limang sets. Last Sunday sa Smart Araneta, dahil dyan nakalusot sa finals ang NX LED at nauna ng tinalo ang Farm Press sa 4-set match. Aarap po ng NX LED ang Thailand-based East Kola sa Winner Take All Championship sa Martes.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay naman ng tulong sa mga bata. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
12: Matinding silos ang sinasabing ugat ng isang maitang pagtatalo ng mag-asawa na nauwi sa pagsunog ng mister sa sarili nilang bahay sa Barangay Alindahaw, Tukuran, Sambuanga del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, matapos ang matinding pagtatalo, sinindihan umano ni Junard Calmada ang kanilang bahay gamit ang lighter at gasolina. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang tuluyang maabo ang kanilang tahanan kasama ang halos lahat nilang mga kagamitan. Bago ang insidente, nakipagtalo umano si Junard sa kanyang misis na si Ginelaine dahil sa hinalang may ibang karelasyon ang kanyang asawa na kausap sa cellphone. Sa kasamaang palad, wala nang anumang gamit ang kanilang naisalba matapos tuluyang lamuni ng apoy ang kanilang bahay. Sa kasulukuyan, nasa silda ng presinto si Junard habang ang kaniyang pamilya naman ay humaharap sa mabigat na pagsubok matapos mawala ng tahanan at mga kagabitan. Samantala, mabilis namang kumilos ang tagapakinig ng XFM Pagadian upang tumulong sa pamilyang naapituhan. Ipinabot nila sa tropa ng XFM Pagadian ang school supplies, bigas, mga damit, itlog at kaunting pera upang makatulong sa pangaraw-araw na pangangailangan ng pamilya at higit sa lahat upang masuportahan ang mga bata na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral kahit nasunog ang kanilang mga gamit. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Tropa mo sa balita, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide, Monday, September 7, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako po si Brian Tepal.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: acum Mamino Ca sa XFM.
1: Saula, sugarul ca yoko. So kan gela vena gos ex, dina gos sugarul. Alangan nga. Ruta pa na ko kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.
2: Mahal ako siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makapaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
10: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
10: Like you. Basta nakaturbo.
8: Turbo food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: kung nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santo

0: Blast Coffee Mix.
1: Santong Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Blast Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pwede sa dasona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gate. Kamutol. Testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
2: Turbo supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at klamu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.

0: Maayong adlaw ang mga katropa. Welcome ang nausab ni atong programa The Secret of Health. Kamusta kamong tanan din ha mga katropa? Live nausab ang atong programa karon. Dinhi sa Gapon sa atong number one radio station. XFM Broadcasting and Network. And happy listening no sa mga atong mga katropa din ha nga di na nagapaminaw. No, sa ilaga yung mga nagkanaiyang radio sa ilang panimalay. Kamusta kamo dinha mga katropa? Kamusta kamo nining adlaw Lunes mga katropa? I hope and I pray nga din anaka mo karon na sa kahimsog, kapiskay sa panglawas. No, nga din bagong adlaw, syempre bagong oportunidad ang ganihi ka nato. Ilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. No, nining bagong adlaw mga katropa, atong hatagan uga paglaaw mga tuwang lawas. Nga din possible uga duna sa gihapoy chance nga din kita gayod makarecover. No, bisan unsa pa man kana nga balatian ang mga katropa. Maunay bitaw, no? Gani, bisag unsang sitwasyon, status sa kinabuhi mga katropa, basta kay ba makamatarata kada buntag, no? Basta makadawat rata og bagong adlaw mga katropa, kana usa ka bagong paglaom, bagong oportunidad, no? Ani ka nato mga katropa, mao nang atong ginapahinumdum sa atong mga katropa din ha, no? Adi na nagapaminaw karon, isa kung sa may status nimo karon, unsa man ang klaseng balatian imong gidala-dala. Basta adunay kabuntagon, adunay paglaom mga katropa ha. Ilabi na kung ikaw karon nagapaminaw ni atong programa The Secret of Health. Kauban ang imong health consultant si Jean Nidruda og sa kumpanya sa Yes to Health Incorporated. Ilabi na sa Yes to Health Wellness Center. Kami gayod magatabang na kaninyo mga katropa. Uban gayod nining mga simpleng mga pamaagi. Gadin ikaw magkaangkon og kayuhan. Ilabi na sa dakong tabang o kaloy gayod sa itong abuhin Ginoo mga katropa. Habusa, bagong adlaw. Ubanin na sa bakunin ninyo ni natong programa The Secret of Health. Mag-uban-uban ta sa Gapon, alauna imidya nining atong programa. Pinaagi gayod sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana ha. If you have a concerns and a question, so welcome kamo mga katropa. Padala gayod sa inyong mga mensahe sa atuang text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, atuang text line number 0909-176-2844. Ayan, o gato ka ng hatagan o pagtagad ha. Unya ang inyong mga gipadala nga mga pangutana mga katropa. Live usab ang atong programa karon. Pinaagi guide sa XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na i-search no, ang XFM 89.1 Davao Katropa. Makita ninyo live ang atong programa karon. And pwede usab ka mo din ha mismo mo comment ha. Sa ato aga yung comment sections if you have concerns. Or aduna ka mo ibuot ipabot nini atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Live usab ang atong programa karon mga katropa. Ilabi na din sa 89.1 Davao, no? And 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati, ayan, and 95.9 XFM Jansan, 101.7 XFM Bukidnon, 91.3 San Francisco, and 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar, maayong adlaw. Mag-welcome sa atong programa The Secret of Health. O hinaot ang Diyos mag-hatod o kusog kaligon kanha kaninyo mga katropa sa panglawas sa mga katropa. Oras na ito sa Dibuka, Pilipinas. Alas 12:46 na gayod ang mga katropa. Welcome ang tanan. O ganining atong programa The Secret of Health. Sa gihapon hatod kaninyo. No, sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kauban ang atong mga produkto nga diin na grabe, no? Kanindot sa atong panglawas tungod kay padayon kini, paghatod kaninyo og alibyo mga katropa kung kamo adunay balatian, proteksyon na sa lawas para gayon malikayan ang pagka problema gayon dan ini mga katropa. Ilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Speaking of Santon Plus Gold, no, and the Santon Vitamin C, mga katropa, no, grabe na amaze ang ato ang mga katropa, no, sa atong gipahigayon kahapon, no, nga Yes to Health Wellness Caravan, kauban gayud ang Class of 89.1 XFM Davao. Din gipangunahan ni Sir Alan Abais. Kauban usab nato atong station manager, no, Sir Jasper. And syempre ang tibok at team ng XFM Davao. No, kami kid nagapasalamat kaninyo usab mga katropa ang tibok at team ng Yes to Health Wellness Center. No, sa pakigauban na kanamo mga katropa, ilabi na sa mga mingtambong ha. Sa mga taga Aplaya, mga katropa, dagang salamat, no, sa inyong pakikuban na kanamo. No, tungod kay nahimong successful ang atong gihimo gayud nga Yes to Health Wellness Caravan, no, gahapon na mga katropa. No, ganin nagsudong ta sa mga panagkuway, no, sa mga tao nga din nintambong, mga katropa, makita na to kanila ang kalipay, no. Doon natay gihatag nga libre nga check-up consultation, health counseling and lecture. And doon na patay gihimo nga demo, mga katropa, no, nga din atong gipakita kung unsa ka powerful, unsa ka epektibo kinigayod ato ang mga produkto. Amo na nga nakaingon ko ganina nga na-amaze, no, kung imo ang sudungon ang mga panagway sa mga katawhan nga din nitambong sa ato ang Yes to Health Wellness Caravan. Na-amaze sila, mga katropa, tungod kay nakita nila, no, asa ka na ang Santon Plus Gold, kaya mo pasiga og sugat, no? Kunya ang Santon Vitamin C, kaya mo hinlo sa grabe ka hugaw nga tubig, mga katropa. No, inanak ka maka-amaze, no, kini gayud ato ang mga produkto, mga katropa. Mo nang sa mga katropa nato, ilabi na sa mga mintambong gahapon, I hope and I pray, no, ilabi na sa mga nag-undergo medication, isuway sa atong mga pagmanambal, sa atong mga produkto. Ako nag-apo, nga din ang Diyos, magahikap siyang gamhanang kamot, no, sa inyong mga balatian, mga katropa, o kana mawagtang, o kamo gayod, makaangkon o kaayuhan, no. O, syempre, ako ang ginaawag ang tanan, ilabi na sa mga nakasuway na sa atong mga produkto, ilabi na mga niadto gahapon. Welcome kamo, mga katropa, ha. Kung buot kamo, mag-follow up to a check-up, and then mudawat o gadugang pa nga kahibalo at tui ato ang Yes to Health Wellness Center Davao Branch, no? Welcome kamo, mga katropa, sa mga taga Davao, no? Tungod kay Abrido Pirmi ang ato agayong Yes to Health Clinic Davao Branch nga nahimutang sa Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, no? Dias Kawayan Drive, Matina, Davao City, mga katropa. At banta sa Durian World, tapad gayon sa Tagum Cooperative. O, nara na sa highway, ha? O, dayon lugsong kurbada, mga katropa, gikan sa downtown. Diya sa atuong abahin, pag hinahinay na mo, ay magpakusog, kaya basig masobra mo, maglisod na mo U-turn, ha? O, nara ta din na sa atuong bahin, mga katropa, tapad sa Tagum Cooperative. Abrido, Matag Domingo, Hunter de Bernas, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Welcome ang tanan, no? Ilabi na sa mga buot mo balik o buot magpa-follow up check-up or kung aduna gustoy ipangutana. Welcome mga katropa. Ilabi na kung gusto mo makigimamat nga ni kanato. Okay, timing lang din ana ako sa ana mo o mato mo sa adlaw o Lunes o Martes, no? Okay, mo na atong schedule din nga din ako. Personal, makighimamat nga na ka din yung matag-adlong Lunes o adlong Martes. Dinhigayod sa ato ang Yes to Health Clinic Branch, mga katropa. Tungod kay Merkules, Webes, Bernes, dito napunta, no, sa ato agayong Yes to Health Clinic Tagum Branch, mga katropa. Merkules, dito ta, no, Taman Bernes o adlong Domingo, mga katropa. And syempre, kini kayo ng ato ang programa The Secret of Health. Atod usab kaninyo sa ato ang epektibo nga mga produkto, hilabi na kini ato ang Vision X Plus. Grabe taon kini ka nindot, no, mga katropa. Hilabi na kung kamo adunay problema din ha sa inyohang mga mata, no, or kung buot mo nga diin mahimong himsog, kanunay, malikayan kining pag pang labo sa mata, hala, suwayin ninyo ni ato agayong mga produkto, mga katropa, hilabi na kini ato ang Vision X Plus, no? Kanya, kung hilikod mo inom mong kape, pili ang healthy nga kape, no? Kaya hindi ba nga lami na healthy pa, Saturn Gold Coffee Mix, and the Sanson Plaza Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Available sa kanahan sa nambutika nga doon sa inyong lugar. Oga among ipahibalo nga ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated. Available usab ka na, mga katropa, sa ato agayod na mga Yes to Health Wellness Center nationwide, na? Dili lamang din sa Mindanao, kundi Luzon, Visayas. Available gayod, mga katropa, ang ato ang Yes to Health product sa talaga yung Yes to Health Clinic, na? Huwag ang kanindo, tungod kay Mas Gipabrato, ang atong mga produkto. Hilabi na kung ikaw gayod o sa senior citizen, na? Pagdala lamang sa imong senior ID, na? Para gayod ikaw maka-avail sa ato ang mga biga discount ang mga katropa. Alas 12.50 ya dos na. Pag-alan sa pagpadayon na itong programa. Ayan, maminaw sa kita o maanindot nga testimonya. Gikan gayon sa ato ang master control sa Sir Royce. Atong paminawan and then ay maghawa tungon kay balik kita humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom.
1: Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at tumatawban si Nanay Melinda Daog sa gayot ka active user po ng Sanson Plus Gold. Nanay, kamusta? Ang sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Sanson Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Sanson Plus Gold nga pinagi niya na
1: produkto.
2: Produkto. Mm. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, mm-hmm. Yan, coffee, nakapana sa ako, nakahatay na ako sa video sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit ko kao sa itong coffee?
2: Oh,
1: gamit ko kao sa itong vitamin C?
2: Oh, vitamin C.
1: Mm, unya, dati maglisod ka o gulok. Karo-karo, nanay, kumusta? Sadyang na-maintain na tawag sa itong class gold. Unsa na kadugay na gamit sa itong class gold?
2: Pagkuhan ng gold.
1: Mm. Ah, so it's been sa
2: Santong class gold. Sa unang pa, sa Santong class. Pero mas, ang akong napamitan sa Santong gold is mas kuangit siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
1: So na okay na ginahin mo ang pagtulog karon?
2: Okay na gid kaayo.
1: Wow, so praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa
2: Sanson Gold.
1: Sanson Gold. Unsa po'y maingon ni mo na rin sa Yes to Health Wellness Center na binasa atong mga gulong pa?
2: Yes to Health is really good. Mm-hmm. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kondita ko sa nilalang anong sa mga sintitik. Maayon na siya. Tested and probe.
1: Yeah. So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
2: Okay.
1: Yeah.
3: Ako si Don sa kamaestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko on sa'y maayo o nigawas niya ang Sanson Plus Gold. Akong gisulayan, sa duwa ka si mana, ako na siya kaayong kausmanan, hindi na masakit ang akong kuto-kuto.
4: Sanson Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.

The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sagyapon inyong magkauban, your health consultant, CJ Nidruda. Pag-aras na to, nas ginatibukan Pilipinas, ala una na gayod impunto ni atong programa. And welcome ang tanan, hilabi na sa mga bagong abot din ha, o nagapaminaw karon sa ilang mga radyo. Welcome kamo mga katropa ha, and pwede pa kamo muhabol alang gayud sa pag-uban na nini atong programa The Secret of Health. Just text your messages no and concerns at tuwaga yung text line number na 0909-176-2844 no, and sa mga nagagunit karon sa ilang mga cellphone no, pwede sa kamo din ha mo search sa inyong Facebook app sa tuwaga yung Facebook Live no. Search lamang ang XFM 89.1 Davao Katropa Digital, no? Mao na ang atuaga yung Facebook page mga katropa. Aduna kita yung mga nagpadala silang mga mensahe, no? Pwede mangutana asa din sa IPIL sa Buanga, Sibugay Province. O kung sa adlawang free consultation, kadaghanga pula-pula akong pamanit. Sa mga taga-IPIL and then taga-Pagadian, if I'm not mistaken, no? Panatay Yes to Health Clinic din ha, ma'am or sir, no? Sa tuwaga yung texter. No? Si Doc Asilio, patalinghod na din ha, na-assign mga katropa sa IPIL and sa Pagadian. Ay, ito lamang kung unsa ang iyang schedule tungod kay duha man ang ato ang himong branch din ha. Pwede ninyo siya kontakon ha, ma'am or sir, no? Or ato ang i-forward, no? Unya, mahuman niya itong programa, ato ang i-forward ng ato ang gayong contact number. Or kaning mismong texter, ato ang i-forward dito gayon sa branch sa IPIL para ma-accommodate niya ato ang texter, ha? And then, naapay na nag-text pod, katropa, no? From 574, katropa, kusog kadri sa Sambuan, patugtog, lason, halik, akrabi, halik ka Sambuan, from Nestor Cabanag. Uy, happy listening, Sir Nestor Cabanag. No, request siya, lasong halik ka, di basta-basta nga kanta na. Unya, Sir Nestor, no? Kay patugtog na ni katropang Jovet Espanyol, no? Sa iyang programang X-Rated. Nagkan ang naghulat usab o no? Nag-ataw niya ng programa. I'm for sure, no? Ipatugtog na unya ang imuhang request, no? Sir Nestor sa ato agayong texter. Anyway, ato ta sa ato ang health information, no? Mga katropa. Ato ang pag-isigutan karon kining usak problema nga diin kung dili mahatagan og pagtagadayon mahimo kining dakong ikadaot sa tuwaga yung lawas sa mga katropa o kasagaran madato man or mapobre no aduna joy tawon ini nga problema mga katropa no, gani gahapon sa ato ang gihimo nga Yes to Health Wellness Caravan. Kung at sa dihang nangutan na ta kung unsay pinakahinungdan sa balatian. Nagsabay, tubag, no? Ang katawhan, mga katropa, kinijud ang kwarta. No? Kasarili, dad, maudyo na. Kinsa, good tao yung nagka-problema ang kwarta ron. Ambot na lang, no? Base siguro, katong mga grabe ka mga dato na kayo ron, wala na sila nagka-problema. Nagka-problema na lang na sila unsay paggastos kwarta, no? Pero halos tanang tao karon nagka-problema, nining gitawag na itong kwarta, o mag-resulta ka na sa kondisyon nga gitawag na itong stress. No? So, mo ka na ito pagkaisigutan ka ron, mga katropa, kiniga yung kondisyon nga gitawag na itong stress. So, unsa kining maka-daot, especially kining chronic, no? Grabe or grabe kataas sa level of stress mga katropa sa unsa kini nga makadaot both physical and the mental health dili lamang sa panglawas kundi mismo sa ato usab nga pangisip mga katropa sa atong emosyon kana usab sa atong paminsar maapektuhan mga katropa kung ikaw adunay grabe nga taas sa level nining gitawag na tong stress ang mga katropa gani sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto. Ilabi na kung dugay-dugay na taon ka nagdadala din na sa imuhang stress mga katropa. Kinidiay ha, maglangkop o magresulta sa mga pipila ka mga physical health condition. Kasama na lamang sa heart disease, high blood pressure, stroke, obesity, diabetes, and the weakened immune system. Isipin mo, no? Just a simple stress.
man ako, para ka na ako, di man ako natagog simple, kaya dili basta-basta, oy, ma-stress ka mga katropa. Bisag unsa ka baskog sa imong lawas, pero pag mukalit bito kagka-stress, aw tanawa, sunod adlaw, tingala tag kalit ra kag kabardon din ha mga katropa, no? Inanak ka grabe makaguba. Makadaot kining kayo nga gitawag nato nga stress, no? Gani-gani na sa ato ang Yes to Health Clinic din sa Davao Branch. We have a client, no, nga din ang iyang usa sa pinaka problema tawag nini ginamu siyang lawas kini daw nga di siya makatarong og tulog stuck na sa gabihon, no? Sa diyang ato gipangutan na unsay napansin nimo ma'am ngano maglisod nang kagtulog tungod kay daghan kayo siya ginaisip. Wala tagaw kayo iyang isip mga katropa, no? So sa dali nga pagkastorya, no, na taas man na among storya mga katropa na sa na to nga din dagan yun siya ginaisip nga problema. That is why maglisod yun siya tulog stuck na sa gabihon, no? Sa dali nga pagkasulti, aduna siya gitawag na to stress mga katropa. Ng stress, nagresulta o difficulty of sleeping, no? Maunang gikinahanglan, no? Ato ang susihon karon kining gitawag gayod nato nga stress. Unsa nga diin kini kinahanglan ato ang matuldukan tungod kay grabe kini makaguba, especially, no? Grabe kini magresulta og mga pipila ka mga kondisyon, no? Heart disease, high blood, diabetes, og ang pagkaluya gayod sa ato ang gitawag na immune system. Kung labi na, mahimo kining chronic stress mga katropa, makadungag usab kini sa gitawag na to ga kondisyon sama sa anxiety, depression, and other mental health condition. Bisan sa atong pangutok, maapektuhan gayod mga katropa. So unsa man jud ay mahitabo dok sa diyang adunay stress ang usa ka tao. Sige daw, unsa man dai mahitabo sa lawas sa diyang naa sa stress kining usa gayod katao mga katropa. So sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto manggod sa diyang ikaw gibati og stress mga katropa. Kining atong lawas ma-activate kini gayong gitawag nato nga or makapatrigger diya kini gayong gitawag nato ga fight or flight response, no? Kana na mahitabo sa ato gayong mga adrenal gland. Nga din, mo-release kini og mga adrenaline hormones, no, sama na lamang sa cortisol. Kung sumala sa pagtuon, kung everyday na lang, hilabi na kung too much of tawag ni ini production of these stressed hormones, hilabi na ini cortisol mga katropa. Kini po di ay grabe makapabago sa ato ang gitawag nga kalihukan sa lawas, no? Sa pagpitik sa atong kasing-kasing, sa atong pagginhawa, sa pressure sa atong dugo, sa paglihok sa atong mga kaunuran, o gabisan pa man ang ato agayo mga paminsar o atong pangisip, pwede ka na mapiktuhan. Sa diyang adunay gitawag na to ga too much production of stressed hormones or adrenaline hormones sa mga katropa. Although gikinahanglan nato kini sa ato ang lawas kini mga adrenaline hormones, tungod kay kini mutabang para gayud mahimo kitang mga alerto, aktibo the whole day, no? Especially sa ato mga field workers or mga trabahante din nga din exposed sa pag-alsa og bugat or nanginahanglan og kusog. Of course nanginahanglan ta og adrenaline hormones, no? Pero dili pod pwede nga grabe na ang pag-release ni ini nga diin na bisan pag gusto na unta ka mo pahuway, naghigda na ka diha sa imong higdaanan sa takna sa gabihon, apan maglisod kag tulog, tungod kay grabe ang pag-release nining gitawagay nato nga mga adrenaline hormones, mauna maglisod ka og pahuway o relax mga katropa. Okay, mong huna, grabe, manggihapon ang aktibo, no? Subot pasabot, adunay pagkadili balansin ni ini mga katropa. Inungdan, nining gitawagay nato nga mga or nga kondisyon nga gitawagay nato nga stress ang mga katropa. So atong isa-isahon karon, no, sa unsa nga di na mahimong makaguba kini or makadaot kining stress sa ato ang lawas, atong sugdan sa mga physical health. No, number one, heart problem. Sumala sa mga eksperto, no, kung ikaw adunay stressed, especially how many months, na abtan nag years, no,
kini dai mga stressed hormones mga katropa mo pataas dai kini sa heart rate ug mo papyungkot nining agianan sa dugo mga kaugatan nato mga katropa kadin mo pahatag or muhatag og gimbog aton dinha gayud sa sistema sa ato ang kasing-kasing mga katropa ug kung mapasagdan pagresulta kini og sakit sa kasing-kasing pagtaas sa pressure sa dugo og bisan pa nining gitawag nato nga stroke. Diba? Isipon nimo. Di basta-basta nga mga sakit mga katropa, ang hinungdan lamang kining gitawag nato nga stress ang mga katropa. Ikaduha, weakened immune system, ang pagkaluya sa immune system. Ilabi na nini atong panahon karon. No, gani no naghatag na og warning ang pipila ka mga dakbayan dinhi sa Davao region mga katropa nga din magmatngon tungod kay lagi. Mura gani grabe na ang kining gitawag nato ga toxic haze. No, nga diin possible kung ikaw luya og lawas, ilabi na aduna na kay problema sa imong respiratory system, mas taas ang chance nga magkasakit ka or magka-problema ka kung magsigi ka gawas-gawas din ha. Onya walay face mask, no? Onya duwagan pa jud og stress, no? Tungod kay kini dai makapaluya sa atong immune system edi mas magka-problema mga katropa, no? Mo nang tawon. Paningkamuti ha. Kadiin kung unsa man na ang atong gidala-dala garon nga stress, atong hinihinayon na sa pagtanggal hantud mawagtang ha. Tungod kay usa dai kana makapaluya mga katropa. Digestive